0: 차지가 리코지 로독과 치코 칠랍지기니 예큰 소수라 우기샹 디초 소수 고지기시니 샹크레 티치르동아당 찬용 탕멍 치르동시니 샹치 카습시바당 칠을 냠르동시니 아나클라 르습시테바 칠을 준충시비 찹지기데 마미로도 기츠르지 응거치디스 치당 촙질음 능이 콘둥시지 응간송 야보시 달루라 랑질 제르톤지 지츠르 시정아 차친 당싱 아노치 히치나치 차니 중총비 니마 미글 용어 판 콘호타르나 다지비 치치그니네 이미 아젠춘 쳔부라 니베 문제리 로토가데 마시공 소르 톤키야 얌치 롱츠 당 톤키 차와 당 저치 칠로스고 남치 제 노치 당 다롱 쳔지 당 마미 로토가 아노비 아노치 지람 고스무시니 니히 요기 로르 용어 존인 제기
1: Norsil bui nye chir mixilir jewanir gur chakchik simtangni, Zhongko zotsong ringa kheng tang, Zhongko vishirtung nangzhin ringa kheng, Zhongko mamang ganchul su, Zhongyang ringa si khilib jayji shtewa rinba tangpu, Marci kaksib shini, Marci ngambur ngalin tangwar shajir japchur shajir yale. Tangdir Zhongko zotsong ringa kheng tang, Zhongko shangdi ringa kheng ki, shtewa rinba tangpu, Marci kaksib shajir japchur shepa ni, na nangar jagang congli ringa kheng chetri vizhila, mangin jokbi vishabi rjin tapa shikir yale. Zhongko vishirtung nangzhin ringa kheng tang, Zhongko vishirtung yishtun ganchul kongsirte, Sichi rangzhin jir ngasi likunga ni la mangan jokpa ni. Likunga tegni jir ngali lagbi ngang huanjur tang pchinsong peji la diapchur shepa tang. Chetsin tovi shevshukur gonji la siamdag shewar pantog yu la. Zhongku mamang ganchul tang, Zhongku cetang ganchul, Zhongku teping ganchul, Zhongku yangchir ganchul suhu, rjagang congling ganchul decuk vzhe la mangan jokpa ni. Decu shinsuk zhoni tang ganchul tangli nipa chechir tang ni, nyankan gansunga nipa ngali lagbi goni donpil shetaba. Tarta zhongyang ngasi khilib jaji ngirchung peji fchi chani fdalang inba tang. Jenur jir pitsil ftambur yolla, starkil dotim jir mixil jing korchul ang ftambu yolla. Tangdi marci kaqsib ji kilin dadag, ftanjig nirchung nipa tang, nyankan gugbi nipa, ngipon huanjur la siamdag shivi nipa abji, rngali jebtan tag tongje tang, rjaman huanjur ftanlang tang, rjomchul ngang pijin rovar, ndagchur ftambu ndonchub shajir pantog yolla.
0: Zhongkuib jeshchi shabshin yu tsungab jirib tsundi qab jisim bati edagabi civ ganyin ni ci jisim nyanwar Beijing na shugang yundi vdajiri. Gyalkwirinbi jim tsuhtagbi kukkab damzin xe batang. Rangshin ga shabshin yu tsung pejige jamri shuyongnin jimhtun. Beijing dang tsungun je katil nyamli xapil dang. Camci tongkong dang tagsang nikung. Rangni yekur kamsu. Zirjang zini suho turganga chedin shabshi lirig fshirtung laf gandik tongchil. Tsungun shangqin ji nyo tsung tsubab rinzik xini, jim tsuk dang tsundir xigji yinla. Munghira jajig xawan ha tsuk arimdin ngang bejin yul. Tangdin jim tsuk si rangshengi, dagshzang nikung dang sashi tsushib, gyefchi wangza, arigni yekkur, jangduk zini suk chakung jib keli jasim rzanzik xini, jim tsuk si xigjin ba mabsil, arachin gu kung ramzi tsungun ar jodunda xibi, chedin jin jim kil gurig xiba dang. Tsungun ji xikim gacin dang dangrib xabsi lirig peji ji ndaxi nyamri xiba. Ngaantun asim jian jimtun kildi, dagshzang nikung shabshi dang argini yekur kamsi shabshi, zirjang zini shabshi, zofchin lagzil shabshi, ngalci cundun shabshi ji ligu qimbu kha nga dang, cungun jia qimtsang surtun dang, cungun jia ngisuk zangu, bejin ji cungun la katil rukchur shibi jimri ji qedin jimkil sim gorgib ji shini shuyung dang, langzig nambi cungun ji tuni ji anijin zikchin lakang zikba dang, qedin shabshi nyo cung peji dangwi panji ngunjiri. Jemtsu qabsi Beijin dang cunghun nyamli, tunlib jitil, argni ji, domni zuwa ji, zuni simla mgni, xiangchin cundun tin dang Beijin ga cunghun la rukchur shibi gondun bu. Yishu orga rangshchung kil mamang sajung ji ji tu dangbur nyamjil gi cunghun ji, angi suho zangwu shibi tunzi fshir cung jitil dang. Beijin dang yishu ya argni tunli ejurib jiri. Cunghun ji qimtsang surtun jemtsu yishu kil jib zgindi khilzhig dang, arongzhu argni yekun jemtun suho debjig shegu pejiri. Di chulaar cungun ji, angi suho zangwu shibi tunzi fshir cungab jitil dang, Beijing dang yishu ya rigni tundi ejurab jirib shegir dang, pachir gandrunab jatang zhigzhi abdanshi shiba dang. Yilngi si, cungun ji, angi suho zangwu ejur shini, cungun ji, qimtsang surtun ji, nyamri carigab jatang, zhugli dang nyalikur ji, sentu li cungun ji liw shibi, yekur sentu kyapil shiba dang. Shangshig tunzi nduchul shir cung dang, rigni yekur sarpil, Azgandi khilzhig rigini yekur tunzi suhu tabji nyamdi jib jichul la mangshtag ngu jiri. Cungun ji qimtsang surtun shibi njimkildi, cungun ji qimtsang surtun ji jishim Beijing zhongda kyabji ba jodunda shini. Aganjul tobi zadong kili dang, donchul mabchanggib kili rzanzig shiba dang. Huyen cina catu nyamdi dang, nyamdi carig njimkildun. Азгэнди хэлжэг сэхгүл лэгцэн жэмштуна. Цонгүн жи ангэсгүр зангүн жэмтэн сүхгүргэс жэдэй, цонгүн жи чимсан сүрштүн жи, агерчий хэчэн дамэн.

0: 대와 다타 체적의 센시 능선 반대는 총은 워크를 농친지 체체 렌체인 통디 체체 렌체는 때 총은 머글 호차 체미 어게겐 체무 된 축력 지 체체능 비 오제브 디프덴치 심체바 시샤비 아남실립 근대정 비 아공바 랍데 세버시 비르진시 바 민테데 고티세진 비 남바치 티터 셈버 르가스시
1: 코이나 미토 Ketang di tato chuch niwa la ten. Sher tang chuch la so kha ge shi ge chen tang nang ge shi nika la ten ni ketan wu ta keta. Ketang di di wa ta nga zir tang ge tang zha yo chi tato sha shi ta ta pa wu ku wa len gu na.
2: Nyan khena ba, tang di cha chi le sen na tong sum dhani jo. Le sen di song rik ba tang som jing gan kar ba dan zin tang. Da kil ba ngang chak chen lang yin. Thar na ba soro zha shi wu de lak shi.
1: Metok anya sonze jito metok a renga nanga jito khorsone. Jito renga jito khorsone. Tisha metok khurang kaiche zimu khurang xe kaipapu metok khurang yungu mu. Jognata kaipapu khurang a niwa me tsone. Niwa me no teta zina xe po rangze zire. Xa xe tamitepa zire. Tela honze zire tang yoji mare. Chi tang tang a zina xe po yenze zire. Che khursungse jitato, xe xe tamite pare. Le sora ni tangtanga jitato, zuu sone sora ga gushi shinso tangtanga. Le sora nani khursungse jitato, le khura sukkara gani madala shinso tangtanga. Tita kata, le chi tangtanga, le chi khurta, tere, tiga chaprati tinin jukwa. Tita sone ta uzo, di jamudi uzi waki khidu tukha waka meka. Ringa yung shiro ma shiro kacha ti ringa chikime ka. Ringa mi chika shi ku kata. Kacha ma shi nungu ta ti chasgi ni na son tan ta de chepre chasga uta ni na ta chepre tiri. Ti shikira. Ani taro waka mi shiro tukha chidu ka. Ni shi, ni xa, ni kodi nga thasa ngin chukka. Ngan ju, ngan digdi nga thasa ngin min chukka. Shikna guka. Kengi ngi yu ngi ndhiga diya guka, ni chiri dhina rada diya yang tukwa guka. Dira dira, zhi ngi wu tang shepa pu niga shikin suna, di niga shashir ngu wu shikir. Shashir ngu wu shikin suna, shedra mujur, shashir ngu wu shikin suna. Ngan ruo dhina, ruwa wu ngari, ruo jura ngan ruo dhira. Ta shashir ngu wu shikiri dhina, dhikpa pura ngari, Dikjura ngāre, tā shāshē ngū wu shikirē tajē. Tītā kā shāshē ngū wu shikirē na, nāyī sīmbā shēdā mūjūrū tajē. Shāshē tātā tajō na, nāyī sīmbā shēdā jōrā tajē. Lāma chitok tā jīgī tajē na, jīgpāpū sādā lāma rā. Chitok na sā jīgū kā, jīgū tā kāngzāng sārī āyā tajē na, lāma rā. Tē na, lāma tī jīgū tā jīgpāpū nīkāyīn sōndā rā. Lāmi chitok tā jīgit nā tā kāchā gushī kālok sōndā rā. Lāma chitok tā jīgit tā dhgu nā. Tītā tōyī wudu wāshī kūnu nima khir, chī, zhir, sā, jī, tahā nē shēdā mēnū wā jīnsā chirā. Jīju kūrāng shī gu nā rā. Khir jū rā nima kūrāng khir gu nā. Khir wā wā rā nima rā, khir jū rā nima rā. Zhir jū rā chī rā, zhir wā wā rā chī rā. Tika tā lī tāng shē pā nī gā shī gīn sōndā rī yā. Li tang xia pa ni xin su. Di jia mu da, u du u ke xin no tukha wa ke me. U ke me xin no tukha yo. Tukha yo na u ke xin u te shi kore len zi ga yek po zi ne ku ne. De ma ki na, ta i mu di mluk ya, i mu di mluk. Ti ta ke di xia ku nu u jin tsen chi na, tang san u du ni pan tsen jen di gu ke hong ga mong ga. 다른 니시 문자 정말 아고 랜디 좋고 그 대적제 다또 다 저와 하나 뒤로 고대라는 게 희고아 랜데 희고아 이제 문제 니고자 샤샤 타다 봐다 샤샤 타면 봐 타대 타면 군우 왜 진짜 강리 좋고나 저 미우당 셰푸니가 찍을라 카카르 저 미우라 셰푸니가 휴인송서 샤샤 타면 대봐 저 미우라 샤샤 니가 카카르 죽지 소소른 죽지 오까 샤샤 타 대봐 세력 달라 쉰 샤샤 타면 대봐 쇼바 보라 세력 쇼주라 세력 세력 달라 쉰 샤샤 타면 대봐 말해 샤샤 타 대봐 쇼바 보 크레오너 Tera napa de ni na kuam de ni na chi internet ta chi ko piteli che to ta ta to ju ku ka ta ti nga ta la chun de ga ta u de kha ka ka sha ye la la kun zun de ra kun zun de ni u ka o le te la la ko na tong zu ku ka a ngi la la kun zi zu ku ka kun zi zu nu a ran ga sha sha ta ma ta pa ra kun zi na ta ta pa ra chu si ti ma gu ra ཁྱི ཕྱི གི དེ གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི ала шини не пагер тхиджене то депенджер хи сунте гук конта наи тхи да нис тамба че э не то хла какунг е то чева синже ала э шини эгенджи не па де чтютин ранги не мана ранги на че то гу тунгу га эгенджи не ва гаю джерви чан а ян си тпатин thamba ta mantambi thijenya ta adapi tolanji prinjaro re ya thambi thijenya ta mantambi thijenya ta adapi tolanji re ji khaxsum sungka de thamba ta mantambi jeng gunu ajeng na ton da jiwa ta changchang to na kunam tanu chi chep chungka de phat shunga to na gugu phashung to na gugu chuchej to na gugu khchimu to na gugu te kunata ajenge na to tmadi chechinu kualenzte chechi kualenzte tati huijod ke thone uri shechna khakke ke chhigya hatan daran jukka tga hatan din juran jukka tga hatan din jukra tga tuchu sumbu na to chikam chik te soman dara singa soman da shinda singa Tsoman de shingi ra. To chi sumbu nantan shika mishi ke. Alama kenge alara lenge. Alalenda lenge. Alalenge ra. To chi nantan shika mishi ke. To chi ta daga jang yang singe. Tumbi jantan, man tumbi jantan. Adapa ge jitsi ke hui jir singe. Shing ra shingi. Zita to shinubu nani shingi. Ta ta chingi shinubu pata shunga ge tonan jiru. Ta ta ya. Pishung ka tuan anji ga nu, tsiksimu ka tuan anji ga nu. Jukuran jukku na, ta ngumak ta dukku ta jikku go. Kuyena ta jukpa di meku di nu, tsiksimu ka tuan anji ga nu, jukuran jukku. Jukku chung jukku li ya, jukuran jukku nu wa raja ti ta chidir. Jiang yang sung ka tseti ya, kake ke nung ka rari. Yikke la sara na jiang yang sung ri. Alu lan yang lan tsa nu. Tāhle lā wā kī xiongchā wā sūnū wā tōndā lā. Alā lā nā tsāyā nyā sūnū wā tōndā lā. Alā lēngā rā. Tā chidhā rīyā. Kē mē kīsī jīnī nā. Ngā mē dī kīsī jīnī nā. Alā mūā mē kīsī jīnī nā. Tā mēntēm bī shūk kā sū wā shā tā nā. Tē rā sī mū rā, pēshūng rā. Mēntēm bī shūk kā sī mū rā. Mēntēm bī shūk kā pēshūng rā. Dura ala lega tsujitato alawa jendri yonu tunji kunju upa. Diti da stiki nabun dira ala lega tsuna. Ta chira. Jambaga ala lembaga yonu tiki kunju ga. Tia dapare. Tsoman dira shingi tsujitato. Chondukra shinu, desira shinu. Alata tiku gu ga. Tiketinata, Tumbi gentle, Muntumbi gentle, the bugger. Don't that I would join the two with that. Nimashena, a good jerpa, that Mosgivia, Tumbi gentle, and that's modern. Simuton put the Shumago Dona Gugua, Tunshoka. Tukon, you got Tunshok Tama in Gua. Zijan, Zi, Yerjan, Yo, Shayan, Shay, Adi, Adi, Natalla. De nyamber de jigna jidana chepreyo chidke chepreyo na me tond yigchang ya me tugchang ya me tu mare ange mare yig yondenje mare tanyete yig yondenje tanyere me tu ange mangge tanyere de na je ngi u ge jis chang yang san shigna chigre Yundinji Mungaji Sir John Yonson Shinach of the Evena Yundinji Mountain Sha Tsuka Ji Sir John Yonson Shina Yamana Timbitsky Jangua Yana Timbitsky Janguaz Jung Yuga Mungaji Sir John Yonson Shina at the Pine Gods Unja Tony Hongo and the Sono Sir Chenra was setting ya. Guad. Dastar sonu chenre osir tangye, chenre osir tangye dhikar sonu. Udi nyana hongkwa dhimu ra ra, ku jura tma dhe jukka, jukka ra tukni hongkwa uka, chikha tukni uka dhna. Anganche ka huijyo ra, udu zhe ngimunga jisa, chan yansa jana, dhapa ku huijyo ra jikno nikaari gawa nata, gawa tisa uke ya. Huijyo ka tukni ta ta ra. Tela thambi tkijan, thambi chinye zhe, chikla dha chan, Chapter Tim Zero Shepa did. Just you la good on you, she cut an adnia, you she cut an ad the cooker. Ziwa yente, doctor curry, curry yonder tongue, Zivi yonder need good, Ziwa yente cooker. The Yinjan and Ziwa yin Zivi would zika curry yonder. Nizum bala ngai yemen taron tukwa tita de yoke. Dukchang kerd guke. Ziwa yente dukchang kerd nande ziwa yemba tan duk kerwa nye zhastik tanga dini di. Zhastik tanga dini. Huayang bala yichang chua. Huayang berd guno zhastik berd guno. Shir huayad guno de yoje tato. Huayad guno de yoje tato. Nyambert gan jokzi ziyo. Chirna gansag la jokzi zira, ngivu la jokzi zira, niyo. Chiwa, huayad guno chiwa jopa rimu. Chiwa jopa yina, jikzika tukne, sonre, thakhan, ni, dhe tabo la, jokzi tato, huayzi rwo, huayzi thakhan, zi, huayam guan jokzi zi. Aku, huayam guan jokzi zi. Huayzi ju khan zinu tada, huayzi zilg khan zinu, huayzi rr di, huayzi nagtse di, huayzi huayz gunu wu tanyan da gul jo jiri. Xiu tangba gansag la huayzi tanyan da yiga jo jiri. Di ma kina da nana yinu da huayzi tundri jia xong ban zi diw kia, kuwaadze. Ti do kuti nina tundra jia huayzi song ban zina ta yur tu ngu mu ri. Gansu ribo ti gansu gina yigan jokuna ri. Guwa da. A ngi wu ina guan jokuna ri. Gansu gina yigan jokuna ri. Ndi tangma ga gansu ba ga shiksu ta. Agi ndi chanpa huayzi song ban po xin zina ta yi hua di na. Huayzi gindi chanpa zina ta ta chumud ga ku jiri ni imba ta ni ma imba yiga ku ju ya. Tita kata, dan uru, dikha sungnu sitang ra tungkartang ra. Guwada. Tia dendan degana ka uru luji ga tukka nirna ra, sikla khan ra, tazda kutu ga, chan jo jata to ta, huayla jo nu manshi shi, gansa ka, yikna jo gu ka. Ola, sikla khan tang, ani ganchen ta u la, go jo gu ka. Kan ra na, pencuk la gu na, shenang ka pencuk chi chi la. Shinanga Pinsan Tsukhi Chi Ti Huayang Baird Yichang Tho De Baird Siwa Jinu Tunde Ra Gata Gaya Tung Jia Tha Jig Ji Jiwa Tung Tarwa Tung Ngozo Jumba 구가데 베르드 구제다도 욘바 랑촌 베르드 구제다도 루촌노가 다레 레데 롱초 메르드 구제다도 달마가 다레 롱초 멘 롱촌 베르디 메시 어디 메시드나디 당마 최대지 종거 샬레나다 메시드는고 최대 마인비 종 마이 세네만나 밀리 휘나짜메드 누웨니데 공화선제나데 캐퍼우드 마레 강아제나 추노리 아 캐퍼우드 마레 강아제나 추노리 멘템비 트게네 멘템비 치니 제스티드데죠 캐퍼 트근디어샤파티 활나 슈그리 메짱 아다훈 쫌츠고 슈그리 메드구누 치나 슈그훈 메드즈네 구아 슈그훈 메 판뜨가 마뜨가 탈제제 도셰피나 슈그훈 메 니랑 메피나 슈그훈 메 슈그훈 메나 아더콘티 츠드간 쫌네레 나타 슈그훈 메누 신랩가 니와가 다 아드츠 그가서 신티 마트네리야 디냥아다 아더콘 쫌네 슈그훈 마트네리야 슈그리 땅 쟈누가 샘비 신랩디 다 아드츠 마니네레 부서 마트네리 디케다 아더콘 쫌네 청와 뻥쩡드나 찬전데 아더근전데 아 샘비 청와 크지에 담고노 안양지의 장드 크지에 담드나 안양지 장드 흐치르 샘바 흐치가메 스능가 펀스 초키 치라 샘바 드다양메 메타라 삼체나 지득드 안양지 대나드 트트리야 구아드 청와 뻥시와는 샘바메 초과 뻥장 로라 처 초과 뻥장으로 샘가 오로이나 아니오 마똥노 띠냐가 초과 치드절라 아니오 마똥드나 저 닝가타 산나테닌드 그 넘어라 산 아니 그 까라 산나테닌드 그 자통고 제라 산나테닌드 그 진 동고 제라 산나테닌드 그 다 산제 마땅네 띠냐가 산제 마땅네 띠냐가 처드네 처드 산제 땅땅나 ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱚᱱᱛᱚᱱᱮ ᱵᱟᱠᱟ ᱠᱮᱱᱟ ᱠᱷᱛᱟᱱ ᱯᱟᱝᱨᱟ ᱫᱩᱞᱟ ᱪᱷᱚᱱᱟ ᱫᱩᱜᱮ ᱪᱷᱚᱱᱫᱟ ᱭᱟᱝᱡᱮ ᱠᱩᱜᱩᱱᱟ ᱫᱤ ᱪᱷᱚᱱᱫᱟ ᱭᱟᱝᱡᱮ ᱠᱩᱜᱩᱱᱟ ᱧᱚᱢᱚᱱᱡ ᱪᱷᱟ ᱠᱩᱡᱮ ᱢᱟᱨᱟ ᱭᱟᱝᱡᱮ ᱪᱷᱟ ᱠᱩᱡᱮ ᱥᱤᱡᱮᱱᱛ ᱢᱟᱱᱡᱮ ᱟᱫᱟᱯᱟᱞᱟᱭᱟ ᱪᱷᱮᱯᱨᱡᱮ ᱡᱤᱛᱟᱝ ᱪᱷᱮᱯᱨᱡᱮ ᱪᱷᱤ ᱠᱚᱝᱚ ᱱᱤᱠᱟ ᱯᱟᱱᱥᱟ ᱫᱟᱯᱟᱫ ᱟᱯᱮᱞᱟᱭᱟ ᱭᱮᱞᱟ ᱢᱩᱢᱵᱚᱭᱟ ᱤᱱᱡᱤ ᱨᱟᱥᱩᱣᱟᱭᱟᱝ ᱭᱮᱞᱟ ᱱᱟᱨᱢᱩᱠ ᱱᱟᱢᱡᱟᱭᱟᱝ ᱥᱚᱛ ᱫᱟᱛᱟᱣ ᱤᱧᱡᱱᱟ ᱨᱟᱥᱩᱣᱟᱝ ᱭᱮᱞᱟ ᱱᱟᱨᱢᱩᱠ ᱱᱟᱢᱡᱟᱭᱟᱝ ᱥᱚᱛ ᱟᱢᱟᱨᱡᱩ ᱪᱟᱝ ᱛᱟᱜᱞᱟ ᱟᱧᱟᱢᱵᱟᱝ ᱭᱤᱱ ᱛᱟᱵ ᱟᱢᱟᱨᱡᱩ ᱛᱚᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱨ ᱟᱧᱟᱢᱵᱟ ᱪᱷᱤᱨᱮ ᱨᱟᱥᱩᱣᱟ ᱭᱮᱢᱵᱟ ᱱᱚᱨᱮ ᱱᱟᱨᱢᱩ ᱱᱟᱯᱟ ᱪᱷᱤᱨᱮ ᱥᱤᱯᱚᱝ ᱭᱮᱞᱟ ᱛᱚᱝᱤ ᱞᱟᱜᱪᱟᱝ ᱡᱮᱨᱮ ᱥᱤᱯᱚᱝ ᱭᱮᱞᱟ ᱛᱚᱝᱤ ᱞᱟᱜᱪᱟᱝ ᱡᱮᱨᱮ ᱫᱟ ᱛᱟᱣᱮᱱᱟ ᱯᱟᱱᱪᱟᱱ ᱫᱟ ᱯᱤᱠᱷᱤᱨᱮ ᱟ ᱯᱟᱱᱪᱟᱱ ᱫᱟ ᱯᱤᱠᱷᱤ ᱫᱟᱱᱟ ᱠᱷᱩᱭᱡᱚ ᱥᱤᱜᱩᱱᱫᱟ ᱢᱮᱠᱟ ᱡᱤᱛᱨᱟ ᱪᱚ ᱚᱨᱜᱚ ᱠᱷᱩᱭᱡᱚ ᱨᱟᱡᱡᱟᱜᱩᱠᱟ ᱥᱤ ᱟᱨᱟᱥᱩᱣᱟ ᱭᱮᱞᱟ ᱱᱟᱨᱢᱩᱠ ᱱᱟᱱᱡᱟᱝ ᱥᱚᱛ ᱫᱤ ᱱᱟᱨᱢᱩᱠ ᱱᱟᱱᱡᱟᱫ ᱜᱩᱱᱩᱱᱫᱟ ᱛᱚᱝ ᱭᱚᱱᱡᱟ ᱛᱟᱛᱚ ᱠᱟᱨᱱᱟ ᱥᱟ ᱱᱚᱣᱟᱜᱟ ᱥᱩᱠᱷᱟᱜᱟ ᱱᱫᱚᱜᱤᱱᱠᱚ ᱛᱮ ᱪᱷᱢᱚᱫᱮᱱᱟ ᱡᱮᱠᱟᱨᱣᱟᱱ ᱫᱮᱜᱟ ᱣᱮᱢᱵᱩ ᱛᱚᱴᱚᱞᱟ ᱪᱟᱡ ᱛᱟᱛᱚ ᱛᱟ ᱟᱹᱨᱤ ᱵᱤᱵᱚᱥ ᱪᱤᱠᱩᱱ ᱢᱚᱨᱤ ᱠᱟᱨᱩ ᱵᱤᱵᱚᱥ ᱪᱤᱠᱩᱱ ᱥᱤᱛᱛᱚᱱᱤ ᱛᱚᱴᱚᱞᱟ ᱪᱟᱛᱟᱱᱟᱛᱟ ᱨᱤᱢᱵᱩ ᱛᱷᱚᱱᱮ ᱞᱟᱭᱟ ᱫᱚᱝᱜᱚ ᱦᱟᱱᱛᱟᱱᱮᱛᱟ ᱣᱮᱢᱵᱩ ᱥᱟᱞᱟ ᱥᱩᱪᱨᱢᱚ ᱛᱮᱛᱟ ᱥᱚᱭᱱᱭᱚᱱ ᱵᱟ ᱫᱮᱨᱠᱟᱜᱮᱛᱟ ᱫᱚᱝᱜᱩ ᱨᱤᱛᱤ ᱞᱟᱝ ᱪᱤᱛᱛᱚᱱᱮ ᱛᱟ ᱥᱮᱨᱚ ᱟᱹᱧᱩᱢᱟᱞᱟ ᱠᱷᱟᱡᱚᱜ ᱡᱮᱨᱮ ᱥᱮᱨᱚ ᱛᱟᱢᱟᱞᱟ ᱠᱷᱟᱡᱚᱜ ᱡᱮᱢᱟᱨᱮ ᱛᱟᱨᱚ ᱟᱹᱧᱩᱢᱟᱞᱟ ᱠᱷᱟᱡᱚᱜ ᱡᱮ ᱠᱷᱟᱡᱚᱜ ᱱᱟᱛᱟ ᱫᱚᱜᱩᱱ ᱢᱟᱨᱤᱭᱟ ᱛᱤᱧᱟᱛᱟ ᱜᱟᱨᱢᱩ ᱛᱤᱱᱨᱮ ᱛᱟᱝᱥᱟᱱ ᱪᱷᱮᱫᱚᱜ ᱪᱮᱱᱟ ᱛᱮᱠᱮ ᱜᱟᱨᱢᱩ ᱠᱞᱚᱠᱚᱱᱮ ᱠᱟᱨᱠᱤᱢ ᱡᱮᱱᱫᱚᱛᱟ ᱜᱟᱨᱢᱩ ᱠᱮᱱᱟᱱᱤ ᱠᱷᱛᱩᱨ ᱛᱟᱢᱟᱜᱤᱛᱤ ᱛᱤᱢᱟᱨᱮ ᱠᱮ ᱤᱧᱡᱮᱱᱟ ᱫᱚᱜᱢᱟ ᱯᱟᱞᱟ ᱠᱩᱜᱩᱱᱮ ᱚᱫᱩ ᱱᱟᱢᱟ ᱫᱩᱱᱚ ᱛᱤᱛᱷᱚᱝᱜᱚᱱᱮ ᱨᱮ ᱛᱤᱝᱟᱝᱚ ᱥᱤᱝᱟᱝᱚ ᱜᱩᱱᱩ ᱛᱤᱛᱷᱚᱝᱜᱚᱱᱮ ᱜᱟᱨᱢᱩ ᱫᱩᱱᱚ ᱛᱢᱩᱫ ᱠᱮᱛᱟᱝᱜᱟ ᱠᱩᱜᱩᱱᱮ ᱟᱢᱟᱨ ᱡᱚ ᱪᱟᱝ ᱛᱟᱜᱞᱟ ᱧᱮᱢᱵᱟ ᱤᱧᱫᱮ ᱟ ᱧᱮᱢᱵᱟ ᱜᱩᱱᱩ ᱟᱱᱟᱣᱮ ᱣᱮᱱᱟ ᱥᱚᱨᱣᱟ ᱥᱚᱢᱵᱟᱱ ᱡᱚᱱᱚ ᱛᱤᱧᱟ ᱧᱮᱢᱵᱟ ᱛᱤᱡᱨᱮ ᱟᱱᱟᱣᱮ ᱣᱮᱱᱟ ᱥᱚᱨᱣᱟ ᱥᱚᱢᱵᱟᱱ ᱡᱚᱱᱚ ᱚᱱᱞᱮ ᱦᱤᱛᱟᱱᱟ ᱱᱟᱣᱮ ᱣᱮᱱᱟ ᱥᱚᱨᱣᱟ ᱥᱚᱢᱵᱟᱱ ᱢᱤᱧ ᱡᱚᱝᱜᱟᱛᱮ ᱚᱱᱞᱮ ᱦᱤᱛᱟᱱᱟ ᱚᱱᱞᱮᱛᱮ ຈັງກິຈນາຈັງກິຈິຕະນາດຈະລາຈັງກິເຫດນາດຈະເງືອສາເຫຈັງກິເຫດນາດຈະຈັງກິເຫດນາດຈະອາຈາເຕນາເວມຍັງກາເຕນາເວຊໍວາສຸມບັນມະຊິກວາເຕອັນຍັງກຸນໂຊວາສຸມບັນແດມບາລາຍັງຈະຈະຍາຊິບວງຍັນລາຕົງຍິລັກຈັງເດຕົງຍິລັກຈັງເດນາຊະນາແມກືດນໍໂຕເດຍາເຕຈໍກາກືດນໍໂຕເດຍາຕົງຍິລັກເດຍານໍ
3: ນະມໍຊກຸນລະຈັມມານດິກະກຸນິດກຍັນເດນະຈົວຈັງຊຸລາລີຊົງລາພັນຕາອາຈົວຍັງຢູ່ກະລີຊົງລາຍັງພັນອາລີດີວາລາຍັງຄາຍຈົວຢູ່ຕົງລີຊົງລານໍນິດມູຢູ່ກູກາດຕິມາດເດນາພັນຊະດປາດເດຕາພັນຊະດປາຄີຈັງຈັນຕິຄີມາຍິນບາມະໂນດນູກັນເດກັງກະ
1: ກຸມີອຸມາດປາດກຸມີອຸມາດປາຊີກຸມາກັນຊີຈັງນູຈັງດາກັນດະເຊຈັງດາກັນດະອະດະຊາກັນຊາວາຣຊາວາຊະຊະດາຣາຕາຕານາຊັງເຕນຊະນູກັນດະອະດະຊາຈັງກັນດະຊາວາອະດິນດະຄວນາສິປາລາດີຈັງໂຕດະລາມັນຊິປາລາດີຈັງໂຕດະລາມັນນາຊະດນະຊາຍີກະ ティコナイカーズ。ホトトダンバーズ、シェイユー、ウドゥ、ルーンゴテガ、シャダダ、ロゴンゴテガ、シャナナオノティ、シェイユーコナンディガテ。ティソワニゲンゴゴコンダタゴチョンジャラ。ティカタトデナムズノティドコティリア。ティシパランディチャン、トデナムディヨンデデネ、ディエデシャ、ディシビヨンデデネ。
3: 또달라면디즈노나토티레 스쿨 안에 코주 태하가데 진이토나 나마 라이저스는 냐마 등고마그니 타치키치가 바츠가 아니요네 타줄로토나 티 노카마라데 토파마라데 티테케타 오든드모인지나 나마라 응으정 월라

Чек алгука. Сымчастага на чек джешик мелунга. Динада вара яндачик тана. Де куа янда дега на де какона янда ка какона те вари. Инжосна масек шигурия, масе пишурия. Сымча тамбага метек алхма го алхма ту кудон тетерия. Сымчу тамби метек алхма ту го. Дета сымча саян ту зирия куада. Jatsu thambaga mtsaka khma zhuka jatsu sayon zhuzi jiriya tiri ku tiri. Tashi u no khtakwa la jika wala tatak taka zhik tak. Tita tansu u chuga anigza gung u akhtina ta tulu yungu kwaka. Onchang, onchang dhikunu tiriya. Kasha tsaka shisha tsama tsara onchang na vleyo nunga ta tiri. Shichir onchang da mana misha. Onchang, she ma she nara ku yuwe tsiktir kata onchang ka jitana sana. Ma she nara ku yuwe tita jitana sana. Yimmo chang, onchang, tihtar si chang. De yinze na mantambi chiga shuga dhukuga, mantambi jane dhukuga, di shuga jina chukka zi. Yimmo chang di thamba shi jata ta, Shikori mantambadi yonji yinji pa, onchang zidata mantambadi yonji kotakar mo lada. Tino taka mantambi shuka yukukura, onchang diya jinsen shirna, dhatada tontang denbi tsiktikaluk sona riya. Titaka ta changayang sanle tatatis sontana, tontang denbi tsiktik. Tsiktela, tsiktik changwa tang tontang denbi tsiktik nisi uku mo. Tsiktik changwa yina, su, ru, tu, tu, na, la. Ke ke ke e chang an yang ti ti ti ne tang dahani tsikta chungar ton tang maden bi chet chang anye tang jikpa mantanba yang ton gu ka kende chang anye tang jikpa mantanba jikpa mantanbi adawu kang re yang da re mantan su kang a mantan ge chang da tang an da nye la mantan ge Yangda na changda tang angda nye la ti na lhwa yu kez nu. Yangda na dastar sha ti tawa anamta anya la sokwa namba lan jir gu. Ta ta chingi huja zhugnu kende namba lan jir. Magur di, tagiga magur tsocha di. Yang si shawa namba ang yinna si so di. Dato ngami tang ta namta zhe namba yinbi namba lan jir nu. To ngami tang ta gu. To ngama kangra. Kuri ji je samba, yangna samba ji je gu nu tong ama kuri ji ju tuwa shimma samba ji ju na nu tiri. Oh yeah. Ananglong vi ngi zung ananta shepa ma tato ri. Warana tangna na zung na ngi zung ananta shepa ma tongu nun. Warana tangna na zung nang nang tong chepirta nu nang to te gugu. Chepirta nu te gugu. Chepar chanchung yin zheng zheng liya ti nyinga. Ti zheng ta yang tang yang tse tang, yang ni yang tse tang, la yang tang, ti ni yang su, shkir yi tong na nji chung. Shkir wa nu, tong nga ma nil adepa yi, ngay na shi kunu ti orshik adani yin dhugud. Adatsun dhiga tukni, uzo riga nyi yo, che ma jir adatsu dhiga yo, njukun jo, ji ji, Song song, tkhae nyi dhukru. Ti chidhuk yi na var ma chupi yi. Var ma chupi, matan yi guno, var ma chupi tonga dertsi yi. Tagandu var ma chupi dertsi maari, dertsi na kawuchi ga dertsi yi. Da kawuchi yi mra dertsi. Kuen juzi na shiawa, jorwa dhpa chimu dhina, thala, shikchang shiala, chopa yin ba, tawa shiawa dhpa yi. Shik tsawar maasa chopa yang muud na ti shiawa dhapa ra. Shepa dhatsa chimoza ra tsa sanji chi chang dhatar song la lami chang zhaya tsa nung di ra. Da shepa dhapa ra. Sanji yu songu maasa lami yang dhatar yeke zi no. Da shepa dhapi hui tawa ra. Tancho agagpa ra. Agagpa yana she chi chang maji la tuk chang maji zi nung di ra. She chi chang maji la tuk chang maji zi nung da Agagpa ga nga shi yora dhapa re. Ti maang na dhapa re. Dhapa ga yora nga shi dhapa re.

0: 아유 제비 흣다 시와 종고 데라 알 섬바 이 제리 흣티시 접바티니는 츠토 나마 마조페 헤츠글 흐마 제던지 요팔라 지피 흐마튼 지위다오 시와드 아기스 탐바토 마테인짱 진지크 응기 흑지라 티땅 티여 조와 요토 대여 탐조위 흑지다 탐자위 흑지다 젠데비 흑지다 스모 티 티테야 마고 티는 흑마 요파티 탐조와 땅 단자 땅 젠젠 바 땅 심튼도 지수 디라 탐조와는 다 팡티 포 럭바 정티 존드나 자지루크 럭바 정티디 영지가 산족국에 와라 까딱까야 딱장아 사적정국에 사다 딱다 네게 따는 게 띠가 동국에 사다 딱다 말을 따는 게 띠래 니켄 드니마게 추구 냠버 족과 쳐들나 정땅 종이 샤츠니라 정땅 종이 샤츠니라 디다그 공그 샤츠라 디다그 시미 샤츠니 그거 와나 샤시진 레와인지 다또 고모디 리츠킨과 고가 마와 츠타 따타위 리츠기잖아 노라야 디 자구 노진테트리 고가테 자구 노진테트리 마오위 리츠타 따타위 리츠기잖아 노라야 디다그 공탄 슈데 잠발라 로카 마샹안 잔테카 오테 Zimbi Shiawa di Nripa la Thumar Lukwa Shungu ga. Di na Lukwa Shungwa na Zimbi Shiawa ga Shepa re. Dikata Shashita Songyo na Litsik Tungu la Litsik Ginyukko re. Shumu ta Ginyukko zini na ta ringa Gato Tara di re. Di tar yinu uri chikashik na Yiki Chiti Kirti Zirpa. Yiki Nriti Kirti Zimara. Ola. Ni viti cha ku zi zi la, ni mbiti cha ku zi zi ma ra. Ma ra zi na mi shi wu, ngu zu sana tabu shi zi yu kiz ga, zhu dui sana. Nga jo ta, zi zi, ta tuk di ta yung o zi zi gu kiz ga, ni tsik yu gu ni yu ku kiz ga. Zi ma, shung gu gu gu yur tsik ka tani nde nyan brin jo ku di. Zi, ur gu ngi shi shi. 흑지그 체츠 공오가 리츠 샤시진 레와젠트 송요나 공마네 네월트 리츠크 동고트 디리야 공마네 네월트 리츠키 동고트 럭파 짱티 종 이키 치티 커 샤와 즙딘저 어 디리야 Ha cho ti li xia ta rim chen ta gyurwa ta. Zin me ti dang xiong su ten ti ge ta xik che ta gyurwa ni ti. Ti ter yang ma gur. Tsik ni rim tang xik che ta yur xe pa tsam gyur yin. Xiwa ta ro d gu ke ya ta. Di nang ni la tu sala es ni gu no. De kong ni xe gu no shi tsik jen tang. Chikchi nyana nai marimu, taro nai nga mashetimu, nai nga shemek, chikha dredara simba sheda shema tkhni rimanda shekunu wu jinsa chenara tsanata chikjenga chetan, chikchi chi chena, adinji chetan, latunji chekki nangni yongnu tihtungu niti. Latun di kena songnu nangto tiri, latun sila ishi niti. Lunga tong, sashinga tonga tong, dina tere. Kunga larja tong tembi sayi la dina soka yang eshini sashinga niwa dila diwa simba tadi yiki tongu tayi jerwi khta shin jongo de, tata tkta de. Dila ala simba yi jerwi khti shi chpa de, ala simba. Ala simba de yugna achung no ka lakje git adayi no kuku nari ya. Chikto ngāma māzhūpa, thar chikil hama yin tūnji yopā la jī, tūnji gūni jīkcīn dāmūdhī yīnd, chikto māzhūpi tūnta jīkgūdi. Hama tūng jīvī dā, wā jā sāzhūk jīndi ya dāpā rā, dā chikir, dīnyā dāpā, sēshī chē dā dā jirā, dāpī chē rā sēchī mā rā, dapa seshe che dare ngiso lo lo shin u da la ji re ngiso de me la tunje di u no da la so re so ta ji ni go ya ke chape te ke jo ko ne re ri ri ni chang yi da ta ne di u no te ji re di gu ne xiu chang ta ne la ma chang ma me she na ti so ko di gu ne re ji tang so ni ga di chi no shi ra chi re dāpā sāshī chā dāyī nū jīrā jīrā dā tsikā tūni mā jīrā jīrā jīkā rī rī nī tāng yī dātā nī shikūrā thā tāng mā tāng lā mā yīn tāng tā sā tāng jīrā gu kā rī rī nī shikūrā kā kāyī nā rī rī nī mā shēn rā sūkī nā thā tāng mā lā sūkī tā tā sā tāng tū chī lā sūkā yī kūngā jī shikūrā rā Thakma tang jiwi rao, xiwaan dhar ngi se tenpa tang, ngi se tenu kong ra, sa ta tak tang de ngi ti ra. Mahten chong, jinji ka ghanga, mahten chong na, ngi se mahten chong, jinji ka ghanga ti thonu xi nu kong ra, tang de ngi ti tang, tang de ngi ti nga ra. De jinji ka ghangi chidga thonu ra na, jinji ka ghanga mang tang de nji dhu na ra ya, tang chong tenpa tang, yodin tenpa. Tiyakanga tsongtong yodin dambiyakanga ta xigaad. Uzun nika suna arongzong niga wana chepati dada yoke. Sa patak pa yatak xa kaga shi, ca naru tsukha zu, sa zhuk tsu. Rungwa gando na shi tsukh zga ta tira. Rukha gando na shi tsukh zga. Yinjig na na yonin dama, di yinjig na mung zgu. Yinjo an ca naru tsukha sa zhuk tsu ko ngonjig ka aga dati, sa patak pa ya tak xia ge zha ge xu ga zhang xie tun ta shi ne de shi ne zi ge de ji ta de den xie you ge pa de ge shi na jam chu de gu nu wo nyang de na la yi jo ya ra ga ta ga ya ta ya er mo la bo don ji ta to jam chu de ya ma ge zha de zhang xie gu nu ga ti chi na ma ta na ru chu ge ma da ya ra zhang ni zi ge ge ma ta na ru chu ge ma da ya ra zhang ye jam chu de A jinji ka ghanga nuwa ghang yin tsa tgan chong dhanba tang yodin dhanba ga ghanga tsa nariya. Wen da toni trawa dhigo nara. Trawa dha chidhika trawa rana. Shchiu sa ta takta na ngah di ra. Nyi kaya ka kaya atak cha kaga chi ra. Sim kaya ka kaya atak cha kaga chi sa zha chi ra. Zhi kaya ka kaya atak cha nga zha chang ra. Do chu zhi wu na. Yinji ke nana mei ke, yinji ke nana mei ke, de chu chu. Mei na, loko tomi sa buta ge sinchi sa de su, yinji ke shawa she kunu, de sara she kuni de gomo. Yinan de chu chu wo, yinji ke nana mei ke mo, chidgan de shikni, tzadi, trwa ti walo nere. Trwa ti nse gu na, yi sada rinpo che tanga, ganga nana mati chandi nana, de lantik de yu ke. Lenti tarung manshi chika tarung khusoku meke, lenti tarung khusoku meke. Len chika tawu kaza na, huynchur zana, adesha kucha tato odi jiri, adesha kucha tato, kakaga ka jinjika nanga re, kadanga ka yatakcha kaga cha jinjika nanga re, akaga a jinjika nanga re, dorna kara anyga jinjika nanga re. Tina katang aangu na kaga yonu u chendi, Nanyi tonggu na, zetang maasai tarung nanyi tunchik chai shen, ayoko na, jinjik nanga maathi tarung yoko, kongra zina, sashik tonggu mu kai yoko zi. Tena ta, shikini ka ra, kai nigari dewa yang shikira, shikini yang shikira. Tena ta, tih shora, kada shachuga shora, kai ra shatang na zi. Tika ta, yigan dachu shuwo. Kukatay, ndachu shivu yang kharanyang zhu nara. Sunchwa ga nana yang ndachu kharanyang zhu nara. Chidhir na jinjig nana maashong nu. Chi, chi, chang, hti ndachu shivu nara. Ndachu shivu, cha ga tanda ngay ti shekku nugu shora, sa tatak tanda ngay ti ra shetang na am. A nga zhu ngara chang nugu shekku nugu shora, ya nga zhu maru, ya nga zhu yang shikhti nara. Ti maru, chang nga nana meka. Mako denda khichi nigari. O titak yukin duchu zhuri ngisi tenpa ra jinjig nana menu 망지는 게 챙겨서 때바라 즈나 당연 영저와도 오늘 코마선 우지든 됐군에 저와 슈나오는 거 저와 됐기도네 저렇게 저와데 신지 사가나나 특혜셨구나 시다가나나 강다셨고 강다셨고 저다도 저라셨다 조금 마셨가 대치니즈네 아다가다가 빠셨고 ti bāshē tsigā ti chini ti jījika nanga māramu pā jījika nāne māramu mā jījika nāne rita pā jījika nāne māramu nā tīrā chika shaku nē di tīksa shati tā bāngu nū taka tā kūmā sā tsigā tsigā kia kūwa tā lēntā nū tī tārwa chī kūsā tika mē kāz kūka sā tsigā lēntī rī kūwa tā ārāng dīwā kāng tōng kāng lāngi pā tī chepi tsī nā mā shē pā yāng ना चंग से तना अधिगज नु तीतकता यगन द चुजो त खसोने अंगिस सोने दे से ता न नंगिस सोने दे तिर
1: सिदेन जी सन खन जो बना बा थंग दी छे छे लेन छन स्टोंग छम द ने जो ले छन दी जोम जिग बा वान दी छु थंग जोम जिंग गान कर बा छेरंग जा खि स्टाकल बा शिलु छे छु स्टाकल बा अगन छ छेरंग किन छे छे नेम बर क्वा चिन छि ता दे मो
2: Dil-zil-lam-tun, hrtya-mu-lam-ni, chela-kha-pshu-gu-do-i-khan.
3: Dil-zil-lam-tun, dhru-mu-cham-ni, chela-san-dab-shu-yem-khan.
4: Dil-zil-lam-tun, nyan-mu-ngak-ni, chela-sem-khtum-jwa-li-khan.

0: 레이팅 상큼하게 되나 지와 금단이 되는 나 세컨드 신경 남식 네트워크에 있던데 나서 주는 간도 리셋 줄래 되나 저 농공 된촌이 나랑 신게 다 통람 저스들 마친 어제 코가 마루 소중게 생당 정도 거증데 차른장 좀더 와지 세고 캠 담니 상친 능 그사 그러게 잔당 촌이나 차르 총총이 차르 삼슴더 와지 세고 캐 Tena ngon khuxi patri na tirang nyanggar den choni na rang singgam cholu ge thoshu ge ngo lu ge chelap sing ge sakre ar ma lu sakre mang che hi dang shong hua dang tiem chin wu lan gong ho men yuan geng cha chi ge ge xing dang zhong de guo zeng ding che ren zhang zhen de ba ji ri se ko ke Tani mang ye ra chan dam che wa ge sa kende zhen mo ye nam xin de le dam ni shang chin nang ge sa kre so song den choni na che de chong chong ni che de sam sam de ba ji ri se ko ke Tani tirang nyang gungmu dian chonyi na rang singa ar maalhu ga xing tang zhongdol gor zhengde yang maalhu sukzung ling chara chenpo dan baab jiri isi. Tani chokhir ga yang sakal mang chekhi ra, choluk sakal mang chekhi, ngoluk sakal mang chekhi ra, ar maalhu sakal mang chekhi, shtongshko zha chanda ar zartur ga xing tang zhongdol gor zhengde chara rang zham dan baab jiri isi goke. Tani chonup ga nabshuk sakal di khchin mo ye naam shindar damne da xing chan nang kirka sakal sosong di chara chong chong ni chara samsam dan baab jiri. Na gormundi qannamra pani chara chungchung ba pianam shirin jirjindag chochung gortkengar gani gortkengi jibdindim. Tatung saakindi chara chungchung ba pianam shirin gortkengar gani gortkengi jibdindim. Shtongshkur saakindi chara chungchung ba pianam shirin gortkengi jibdindim gortkengi jibdindim. Shkambam saakindi chara chungchung ba pianam shirin gortkengi jibdindim gortkengar gani. Pian ge sa kende chern jang zam ba bjin de zho zhong gort ken gar ge ni gort ken ge jing ni de hu zhu ge sa kende cher chong chong ba bjin de zho zhong gort ken gar ge ni gort ken ge jing chi de men he ge sa kende cher chong chong ba bjin de zho zhong gort ken ge jing chi ni gort ken ge ju zhe de hua zong ge sa kende cher chong chong ba bjin de zho zhong gort ken ge den ni gort ken gar ge de xiong hua ge sa kende cher chong chong ba bjin de zho zhong gort ken ge jing ni gort ken ge ju zhe de Chaka gsa kende chara chungchung bab jirindag chochung gortkengib chiginini gortkengib chibdindri. Khchansa gsa kende chara chungchung bab jirindag chochung gortkengib chigichini gortkengib chujiri. Rezirinke sankinlaji tina chu tiring nga sikkinu yirang shingi anam shiig ni cindish tiang nata tiringke nyangir gwa arkumde nirandraga tani gungmo nirandraga din chonyi tarang shingi sakil mung cheki din chonyi da charinna babgo ni tiangdaga nang cindai okan. Talag birta jo rung shingi ta tiring nga sikkinu arkumde ching cholu gu topshuk say jenir gungho mayir gangzak jigdil lasukwa shungha lasukwa ar maathu lasukwa sakinde charin rangcim babgo ni. Taitang rugu da tingi tiring gungmo gu arkumde ar maathu sukung lasukwa sakinde char chenpo na babgo ni dhamu nang cindara. Tis jengi ta chu ta tiring nyangir din chonyi nara tarang shingi sa cham mang che khin den chon yin na yin ngan den da ge yin charna ba ge yin den da ge hang chen de le ti chen ge da chu war kum den chon yin da chu bor ga ni pr de za zo ra tang tle jun de ha chen ka che ge da sa pr de chu da de de rong ni zong da tang da nang ka la skon de war kum de chu me khe se ji shun khan bar zong ar ma chen er ga bi tar lig tan jin ar ma thu so zong ra che ku ge xing tang zong de ge zong den chon yin na chu chen ba che ge la kan ni hu mi sim so rong a zo tang jong ni de mo cha la su kan de yo ke ᱛᱟᱛᱤ ᱪᱮᱝᱜᱟ ᱪᱩᱛᱟᱱ ᱫᱟᱜᱮᱨᱟ ᱛᱟᱠᱥᱚᱱ ᱨᱟᱨᱚ ᱪᱷᱟᱨᱢ ᱵᱟᱵᱡᱮᱱᱟ ᱱᱟᱱᱫᱮ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱪᱩᱫᱚ ᱛᱟᱛᱮᱨᱤᱝ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱩᱜ ᱛᱟᱛᱤ ᱥᱟᱨᱜᱟᱱᱤ ᱡᱩᱝ ᱫᱟᱛᱤᱝ ᱤᱛᱟ ᱵᱟᱵᱡᱮᱱᱟ ᱱᱟᱛᱟᱱ ᱫᱮ ᱱᱟᱜ ᱦᱟᱱᱥᱱ ᱫᱚ ᱠᱮᱢ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱟᱨᱤ ᱦᱟᱥᱤ ᱜᱮ ᱛᱟᱛᱤ ᱥᱟᱨᱜᱟ ᱠᱷᱟᱪᱮᱢ ᱵᱟᱵᱡᱩ ᱫᱮ ᱱᱟᱜ ᱦᱟᱱᱥᱱ ᱫᱚ ᱭᱚ ᱠᱮᱥᱩ ᱛᱮ ᱪᱮᱝᱜᱟ ᱪᱩᱛᱟᱱ ᱫᱟᱜᱮ ᱥᱩᱝ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱟᱨ ᱴᱩᱠᱪᱷᱤᱨ ᱵᱟᱵᱡᱩ ᱞᱟᱥᱠᱚ ᱛᱟᱱ ᱫᱚᱢᱩ ᱜᱮ ᱟᱝᱜᱤ ᱛᱟᱱᱫᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱫᱤᱜᱮ ᱨᱮᱭᱚᱱ ᱫᱟᱞᱟᱥ ᱠᱚᱱᱫᱟ ᱡᱤᱠᱤ ᱚᱱᱤ ᱫᱚᱢᱩ ᱪᱷᱟᱞᱟᱥ ᱠᱚᱱᱫᱟ ᱨᱮ ᱛᱮ ᱪᱮᱝᱜᱟ ᱪᱩ ᱟᱨᱠᱢ ᱫᱤᱱ ᱥᱚᱱᱤ ᱱᱟᱛᱟ ᱨᱟᱝᱜᱟᱱᱤ ᱥᱟᱨᱫᱤᱱ ᱤᱡᱤᱱ ᱟᱱᱫᱟ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱨᱩᱜᱩ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱞᱟᱥ ᱠᱚᱱᱫᱟ ᱪᱷᱮᱢᱵᱚ ᱪᱷᱟᱱᱫᱟ ᱡᱤᱡᱤᱱ ᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱢ ᱪᱷᱟᱞᱟᱥ ᱠᱚ ᱥᱮᱜᱩᱱ ᱫᱟᱢ ᱪᱷᱟᱞᱟᱥ ᱠᱚᱱᱫᱟ ᱛᱟ ᱫᱚᱢᱩ ᱜᱟᱱᱥ ᱞᱟᱥ ᱠᱚᱱᱫᱟ ᱭᱚ kazu ti chinga da tupur kan ina ran da ga ta chu sa ni sa jong so su ge ngi tan ni chonyi na ra ying da ngi tan den chonyi na ying da za bzu bi ko ni tang tru ji shi go ni tan da mu cha la su kan da re ti chinga da tupur ka ngi par ta ying da mu gu su da ni za bzu ra tang tru da yi tin jo ju ha chen ga ka chi ge
1: ཁྱི
2: Дэрэг арын шинэ юм би ярьж ихтийси. Хази нуурчини би ярьж үрхивси.
3: Сеха нюун зэм дэм. Захчил цаадан уртан.
2: Си сацул зэна купа би. Си лхама юу на ила кир.
3: Аженур лоншчин зомжон сама чихси махтун.
2: Дуанчмуна зэкилген.
3: Чизина муасагин.

0: Kormun orkul alontinki shubi sangir.
1: Nyamkunamba chenamba demoyna derang nafchir sigirdar gavi tsiyub jeltan jarsigir davdan bi tsinyerdin orsigir davdan bi tsinyerdin in lagza mgmirjela. Darta chechi qan nyalimdan jobjin bandana chorhun jangjuk nyamchin kan orkul alontinki shubi sangir lesin yin.
2: Chi chu shu je Xin Ping jin nan chi dan do na dang shi zang tan yong dang den zhe pen sim cho ba zhun chung ni chi ko chu ten ju re ga fte na er ni ji ji lu khi ma lig sar ba ngyu ni ren ngang zi gi da li ya ke re ye chi ni khung chum ri par chi chi ri xin ba dang zhu ci ha jing tu bi ga nam xi yang yang shong wi a ngyu zang chi bi di wu jim den de rang ji ji lu khi ma lig sar bi a lu khi gan sung ni ba kar bin du pil xi di a ya di ji tu lu xi ni Wag piwng ng ayar jil wa dang, mang cu ji cu wa dang, huan juur ji cu pi jil la ngan sung nidin xa chil, ndak juur dambu kundun xi. Dali ayar kir, ca liwa si gu li, xil xangmur qamni, yin ng xiong chin nil nga yi, luk ji, luk chul tg cil lor ji jif sin tu li wgan la. Kar ni, me tv zhong qir xin bu bi chung qin di, shi shu du rib zhi yin ji zhu cil tu wi, nin zheng lor ji jif di cung ji qi tu wi, zheng cil sarwur li wa. Chung qin ga zhong ma chen jun ji xie ji ri, Shishu to zhibzhi ye zhutsi tumbur dhimr lhebi nga la zhonyum chichi shugba ne gomyo bar njilgiwi tsuruwa shibshin. Disambi ayar disi, kwa lung nyumchi ji kikzu shiba li lukab ginku chichir shinni, adomung ji lukchul tal ngansung shachil. Chongqing kili dang lidun likung kikjiki hkab khirang luk chunzin ji shatawa machul gamil shiong. Dalur lukchul tsi ji fsin tu sarwa dhimr dulchang, Chongqing shiwi lukhi kundun ndangi yimbari. Jilkwa lukja chungchina lukhi guhtung chunzin dini ji jachib zogul bab zhomba. Shui hongi shijir. Jignab xinjanga lukha chungchintan janba na nga cib jawi nanga sarantan lukhanduna lukhang chihim ni ji lukhtung niba dang chungwa di yin la. Jihi na nga cib nishso dang chitinim nishso yin shang nga cuar ginku yobi gavsi lukhandun tab. Dingha luk mandangwa ni lukab ginku chibi di si luk kundunum ganin shibi war chungchin na rangjil ji lukhi malik sarwan zikchin ji gojigdar. Nikun kundun ji nyenhi yintil ngang chiri dangwi di ziri. Dali ayardi ni zung wab yeung ji lukchul tixil ji tang zhila damir lorji ji fsintu dun ni. Chi tohi xtongwa tenbim jiga donshir nga shiwa nga sayabdan la liba di nanang di cung ji lorji ji chi tohi jang tang tang dar na xtongwa shiwa bji sayab gila. Paryumul. Onjang yengjie lukhi kuchul xtanlang gorum damba tang tunxi cuwi tal lukchul ngansung nidin tibiyul. Jitir xini gola shibi lukhi kundun malag qihi yinbi zhungu dibi agdenjig tang karbi jangdug karbi nichi ji yungwafsha ji tal jachushu jia Xin Ping ji yilkab ji nikung agdenjig ngansung tang yintil pegi yungwafsha ji ni ngu zigdi. Lukhi malag sarwa doji tabji gojig gachinam nang. Tanga cuchin jubji bi chan la. Xia Chu Shu Jia Xin Ping, Ni Kong Dian Zhi Dang, Ni Kong Ki Li Si Pian Ni, Long Lu Dang, Nian Ni Lu Tong Pei Ji He Qin Shuang Dang, Qi Lu Sa Pi Dang, Ji Ke Ma Song Shu Bi Ji Ji Chang Gu Xi Di, Dian Zhi Dang Gu Ren Dan Bei Gu Ni, Niang Lu Pei Ji Tong Ge Ba Ma Si, Lu He Ma Lu Sa Ban Ju Ni Ren Ang Zi Ge Xi Nan Qi Tan, Tan Cha Den Dang Tan Nan Hum Ju La Gen De Tong Wei Pei Ren Chu La, Xia Chu Shu Jia Xin Ping Ji Nan Qi Tan Dun. Long O La Lu, Dian Zhi Qi Jie Meng Zhi Yin Ba Dang, Di Ta Kur Jie, Dang Shi Zang Ni Qi Dang, Hun Tun Nam Ni Jun Jie, Su Lu Gu Ndak Jur Yin La. Dan Leng Dian Zhi Dang, Ling Gil Chubi, Mu Si La Tun Nun Lu Ji La Lu Jir Gilim Rizh Tin Yin Bi, Ni Kung Sar Bi Kuchul Dang, Adil Ma Lu Ga Chan Gu Dang, Zik Chin Xie Hi Qi Rih Dong Gi. Yil Kim Ni Kung Ju, Chan Gu Si Si Zheng Yun Ba Xin Yi Tang Gi Fse Jir. Gu La Shi Bi, Ni Kung Chik Shi Dang, Lu Ji Hi Dang Si Bi Ba Dang. Yilkab shi nangu nian ka dang zhan thong ngon si ji mang dan zhubi a nyugun zang chiwi diw jim dan da. Rangjil jian nikung ma lag tu ta war sim da bide.

0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ
2: ngarang thug dang pur chor hun da yong ni wor mun ji man chi she tang dang bo yin la ti ye jerm chul wor ge pen di lhamil dang nam kir chor ga ji ni sa chor shung wa thug dang pur ngarang nalar ji mu shi kim nar ni kom bang report ka bi ni sa char yo tab dar kub nag ji chong chag chil shung yo pi lo sim de shang kom kha yang wor ma sil o dong lan zim ji khang ni sem se nyong ji dang ro nyam bi re wa dang ye chi ji ti yo la chung mang gur bi mun la chor mun shang chin wor mun khang ge malum chang khig de 湖北那巴西个关镇西运川一个金角人川一个的三个根丝不行的满不是电笔那巴地七夫家等个人家七村村金人家等康松人家等康松人家等门人中年人家等门人中年人家等门人中年人家等门人中年人家等门人中年人家等门人中年人家等门人中年人家等门人中年人家等门人中年人家等门人中年人家等门人中年人家等门人中年人家等门人中年人家等门人中年人家等门人中年人家等门人中年人家等门人中年人家等门人中年人家等门人中年人家等门人中年人家等门人中年人家等门人中年人家等门人中年人家等门人中年人家等门人中年人家等门人中年人家等门人中年人家等门人中年人家等门人中年人家等门人中年人家等门人中年人家等门人中年人家等门人中年人家等门人中年人家等门人中年人家等门人中年人家等门人中年人家等门人中年人家等门人中年人家等门人中年人家等门人中年人家等门人中年人家等门人中年人家等门人中年人家等门人中年人家等门人中 Mambar kursi ki malub jatak laglaf dansum shepi tomi semdan chun yule.
1: Panji lihzalbi yilchir dambu. Ni chirir sarangulba chungun shangchin wumpan kanga panlim chankhe rongzhub kanga suwana. Panba ramjimba thabdiya tharjim ninar jiga panji ligan jigar zoma tkhari. Kiya ni chil ngushchub shidun. Hubiye naba dira. Alonglun chinil shongni lu mangbun gondigbi ni todangbu rar dakshil shekab. Nartag chabchin yinla narsig chibi. Gacha she dijang ki semkim jibu meba chortib shishel. Nabanda ni ki jubi ngushchub shibab yade yungwa dang. Dangtum hankang de tunti, cinil jim nasig zhigbir dabji yaw jindin jie cuwar xixin qinbu tibxang. Dirmabsil, dina rang ura mhantongwi povara nuba cabchinib zindu. Nabi dirmhuna hankang mangbur shtanyumul, yin yang panji nitsil yagbu mambir dabji, arewi mishtag chongchong diyang xsala.
2: Latir jaji malim ji manjib xe tangri ribjil, Nabi nala rimshin sangchak da songwa tang, sim mabdewi nangsil yang jenyong dabshinni, Odong lan zimji kengheng, zhorga jenshik da jere. Darkab gorm dambi manjib shi prashtin, nabi nal ramjin chakshil shungwa tang, nablik mayang thomar giyi. Manba shi gimbi chani, nabi nagzi sangchak yongni, odong lan zimji kengjin mankang liwa ban tongci, ngoma simsi rga iba shik resir. Manlam chi chertar napa chakshil yongwi yechi cherak tongtab jena, yechi de laglin ngi chir manjib li shungwa yin. Manlam chi chertar napa chakshil yongwi yechi cherak tongtab jena, Yechi dey lagzan rngi jih manji liw shungwa yin. Manlum lab darz rngalum serwa tang. Chi thomr warman jif danji chemu huardin jibji nangtab kod yo jing. Dardi war da lungo chirtung samja lagga lorji yu le. Manlum li manshir jih chachul pshenni tang. Manzi jif dalin. Deman chi gayang hig tang. Chachi jih ngar lang wabjil. Walung gung gug nomba tang. Zarkir jih nipak sowa. Nyexim jih ndawar nyombab jih pani tonsil. Govdi ngang pshanna. Manlum na chani dang manli lardeni lipunga zhangwa sewar gu. Dardar manlum ji ulongnu na rangabzin ji cignal dang arga cignal, zhignal, ardanchignal shungwa su narik nachug jibar pan.
1: Guangdong zhukheye nabashigi semgil tibi ngang shedir. Longu jachalaka rangla ngay tangmangburab lipung sorshchung shibayin. Nga la longnu na rangzin ji cignal shungni lu ngangurwi lu ndataka rang gavli chenbu nyangwa dang puwa yang mabdi. Darkawa manlum la dabi chikpa minawa dang gangwa yang jebdiri sondig sere. Yilchi na nabarjig la jirtab jig zibi kyeshi jenji jitab lipshiong.
2: Manjib shibjimbi hangchig yin nabashi ki ranga tsorab shajir. Ngi da somar dotig manjib shibba yin la jamdiin parnil pshitse zhoshang jambi shibbo shigda nang. Nyelam ngir gangzig jongmab dewi ngamu ni chet na kang reshib shidi darkawa manlum ji kamsu manjib shibjim yusir. Rjimi nyingi nang Kumi mamtada mankang ni linkam nyomchuk shaji yin la, manjib dig ni lisam avde la pam ni avde tanga xonxir jitab. Satag rangwa ni chetar malam landig bar yungwa tang, kamsu yekur de darsul xara shikta jirvi war, mar ngali mangpo shiki ranga shabchular ngi lar de ni, silangan torgan kamsu mangpshang torab rangshim shi.
1: Chopham ha nishtung nijia reshchig di kamsi toni pejiji, agetsna zohren jirzindu. 송은 샹친의 원판컹기 토르근가 캄시흐딘지 샵시흐딘니스 론드관당 냠린관제 나바 아지 마치브르 용진요라 캄시흐딘지 샵시흐딘니 겐간크와 루마브예지 모르투시돈 슬렁가 야크르 남다 서비 역쿠르타 용큰 제멍니 제멍던 조진요데 아남시당 코리거진지 캄수시나 리시마데람 밥탑세르 초프 인스미엔비 키르투디 아남시르즈무 코나잠 마임버 토르근거 체드나랑 숑 코리글립숑비 파르티랑 숑 삼일당 파니치비 체치디 팔름지 흑섭지 파니 치르당니 감시 냠딘라 아므슬브게츠나 원데지기요라
2: Хвардына жевжинын шимр копаны нертун обжалдор жакыбрын бигзинди хыбжыгрыни чулабдам тумшуй вардын. Тени нертун жобжалдор нямжыл жасугчы лосо царыгрыни цанзыгчы миргыч гызинди хыбжыгрыни чы цамсын уфзамчи мантун обжыг бивары. Малымны памчи тын камсуг нердин че памчи малдык шипцыг жасыгын бир масыл. Торгын лившуй камсу лоти хыжын яны. Волдык сорык хсячи жобжалчы ячыл ембе чаны. Малымчи рецгыч налпчи тапа масыл. Nanguk nipa nyomzhig dang li jing atab se tab. Chayig nang lo mangpo rizig jing nat di malam labda ji jirga yin ba dang anil yin jibde rizir. Deli malam jib shenang nyamji dang li sim nyomzhig chachi ngombr chon yu la.
1: Lajya tarji xe jir nga ci wolig suru ki che shi jin jim panji xe tab la di ni panji xe shtang xin namba zan ma yin bar. Xzowar xzan ni suwa dang dg se la. Хумжиг лисус хочер тавлма гэдэ напра чимэг жим ханчип жижи штампши байинсэр наштах шихкэ бам ханби наби наштах манжа бавжир зони панлым жэ деп катан жоцл лэгжиг шепэр мавсл наби липунгам нецл дан сонжил шиди панлым либэджи жанлым дан хурми айгжи сухо житэв чэни наби липун хумжиг шеба ян чэши жин жим ханчи шетэвди Najam hanschikab chalkaglia wganni, nabarir jitavarin donba ngonjirshibi, panji nipadang adenjigaranjin torndagadang.
2: Xangulbi jilombashtarna, chorungun shangchin warman kangar jakabarambi malam chankaggi, longo vzhepchilhaggan pejibjitdi, natuogdang chanshib, lopchil, gzindi khibjigar jenzin, torgan kamsubji gzhigchigdandi bi, jakabarambi xzongil chetun chankag jigjabyula. Natuogda warman jibdasar ngalam xzor zongni, rjongdang xerkib, Rikamnye suhub shibjib shetib dhanchil ghan yamjib shetib. Vlonglun tsignil tang jamnil rgatsig jinnay suhu narib jagchig lhag cadin jih manchi jigjib ziba tang. Lorir napa ma tang rtunga nil ghala siamdag shibjin yuwa la. Siabshi chakung rjayung jih shangchin tang zhongshir sohchig tang. Amerika tang Aras, Mongol, Khasag stan suhu jih jakib la kev yuwa la. Yechi nir zivi siabshi tang rogrim libshung wa yin. Malim cangag gar gochim tih manchin talwa tang. Manchi kang khtang shang jatag yin la. Malum chirzang chan rikpurb jir yo patang, lirma rimig salu shila. Deli jang masam galwaan, lirma rimig nang meipi sivi thakir tang rogram yin. Chorung shangchin warman kanggar malum chankag nashchung gok sur shimo jachib shachir. Man kanggar tangayi tongta warsam da napak zorun juk patang, man patang nashchung yung chi tumi samdan fdansum shi de zesam tang ngarjil, gzamnan, nganchang karsam chi chi napar sivi thakir tang gankarni, manchi shabshir ngaldi jokul damparb shi yu la. Deli gzhan, Цанкыг напа маңпуң жондыг штабдый мэншын, чимин дыруб ши мэйчын, маңлымлар дуэкэб ргобширн жо мачуг баатан, лисун сачун чэвий штабчи ngаци вдагшчун гэнлэг шарги шисэрэ.
1: Напа цурэн харди штабдый шабши жэбчэ лам ханкэнгий, цанкыг сусур хсама лисадан, сама шуса гудыг шибр мавсэл, дадун хсакэнга сама тагэр нэлкэнда хэйун табрэхтэн, напи мэнчих габжи задунга ганэл ангэсэр тэхчул ши юл. Дэдан нямды, Чеши жинжи манжиб гинкура мгни, нахчунга намжи набарири нацлахтар чимыг жим нахчунг жижив зиди. Панлам хтарчунг дан нинжин нахчунг, адэтан жаджугжи агирм шоу лагбар жимни набаци нажир жахчил юнчил арангни йоги ардахчунг ганлагвши. Нинжин жи цуи чуд симс жокул жимби гачиг мари жаламил. Нахчунга намжи капар жинжабар хтуншур сангурбар сейджир. Yadu zhungi gongmur pankang da manji shijinbi naba nam chimadang lanzum shimatabi ngachi childa naba cura njiril gurdi. Kuchi yilab zhenni palji zhukul curtabar shisir. Panlam cankhla cuni xe namdana qiyar yindinji shabashigdab jiriyola.
2: Chanji yerim chula, shijangmo jachi naba ntoma tag kuchumdanda songni gnisil jiba na. Naba namji lotul ngang kumodang nyamda kabda tungar ipshisil. Kumibshe jiri. Napa nam thomar mhankang da yung di, chimi yufchorni gombang rpoor kawing nisajar yobi nangasil mangpo xing tongji yomola. Mankangni manjib shibabjil, nruandigib shetapa masil, gudong lansim ji kang yula. Naji narwani, vdeetanggim tsuaro tabi war jin jirduk di, manjib marna yung ji semsi, ringarmid ji fjornang abjin yusir.
1: Panlim cankaqa narchung ma vzhan shikia gushur tib shidir, naba mangbu shikia namyina, congun shangchin wumhan kangda yungni manjib shina, simar vdi shang yil juwa shikri sir. Dishir panlim cankaqa mreizhir choni shina, nabir dangzhu dang kilin toba na qir zangbi lakshi jik jilaman. Gongda cangmi nyanba na, chanyig jikli chonbi congun la jangbi hrziwa shiba diyan. Shunni nambab ci galayin khilam nyanji, mci hrtam nang shibi cambi nang shikju yil.
2: Nga su arang nga jir jivi xtam jil nyamu Masi xtam lang Nyam kunamba tangdi masi xtam lang shibi chambi nangta Gangshun thari wa shikir jirsi jim matsi tang O jib jil marang mo shibatib shajiyin Nyilam ma shukbi nyasir wulgab gikung li Ama su orga rangshun kala tenin zhong kira Donkirab jirsil sarpil chayo gongsi Arimu kangda chimdig
1: Lu nirnga sunbi thoma lhamu kharji, garchi lagla zonni dinanga xtirshin humbur dashura. Agan lag, sercunab jatira debjusi na ultang dambabshig yungtab jibji. Khao jahi ji gomba dajibini yungwa dang. Gangwa yungba dimu mambi, chungwa gatsha chiwa tar nangmul. Njerji la jirwi mngdang li arimur jangwi lufza hajang xtamba hitab. Ki gibab garshura, Darwi zoni shimurab darwi tsikahtandi. Ngangjil rangu yinna, cunhtsa darwa shimu yinbar mafsil, cunduk diwi sawu yungsil jishil. Tinkur hrtang avdayubi wujil haribadi gombi parungkar cunhtsim giyula. Adunga nirmali lungu dhamirang ligang lam janlongshibi hchirtang manbi hdamjil abiyula.
2: Khawu drahinaf jiluk jirtong argabja jabdan lor jihang. Korang lo nabdan la sondi, rikangwa yonbar khatamar nyankam jenal pogni, lorin tsua adang kamaji tamlip xiong. Kiib shidi jim tsua rup shichim shishur, shibag jantag ir pangtang tar zanjur rohkab se, ngir gikung jamni, rong orga chib jajin lar jangshtab shidi dobali, tabag jan meji, yilar jubi cijib shala. Yen yang na ca di kiin tsua rup jangwi, riwi me tog saji majun bar di, nirtung xim lor, lo nab jatig la sondi ki,

རྒྱ ཚ ནས

0: zashang tewi chukku namba tena ti tata namba tsugu senin na vi vienta nyan chungtung gong ju zimba nanan chungun jang duku nyan ching kong uorkla long chung ji rib zimbi wanang chung ji poni ta tung gu li cin yin tena tereng gu li cin daga chi tumin chambi lag ji lama mi tukka lang bi nga lawa yung yung khan yung sene mongla ziyin mongla dayang chambi lag ji sakaram Yangna, Kabjimili Sinangariwa Shankinchi, Tokotakajang, Kamdi Tichotong Korkup Tamzishini, Lechanang Paper Gapsashi. Ya, Tokotimu. Demo. Tandi, Jabzonga Chikono Dongne. Ya, tena kapjimi lesana kodgla go.
1: Oye,
0: Demo.

Kamdi ti sutong korkup tamzi shini lesimu dhimpar gafsa shi. Tati yin warkul si kapr tongkhan ge chukumina, nasi shamni tiyarang lesim daga chi tukumin chamdi lakchi lama mi.

0: Yeah, Quadrinchi.
1: Yeah, Quadrinchi.
0: Yeah, Demo.
1: Yeah, Demo.

Yaa tuk namba tena warkumdi ngati lan chigita lama digi dayang galangbi pai kersiwa sakunungu narki nyamundi nyamgoro nungtigil.

0: Alo, Renche.
1: Ama aka du liri mo?
0: Arif kong chansong nankang ni wali kato ka tuan narata, nga thakir ta yuora ma songa che ka sakang na wayo ya.
1: Ama ta so. Ola chu arif kong chansong nankang na wata zi niya kuwa ya. Ta cha maz gri ya?
0: Arif kong chansong nankang ta shaga zi chigir adawa na cha. Nga gangu ni gara techi songa ta chikchiz gara ta ya. Nga gangu shunga dhakti na kini adikchiz gara jogo no cho maksa se ka cha wach.
2: Che tira, ta marga kirmo temki ni maram bap tam nork.
1: Ama, dengi e. Zi anigi na nguzu chiga songzoki.
0: Marga nganiga yag chamoz gondig ta ngihin dita.
1: Ama nga ngumazi nena. Na ngila na ama menkana chichu zita na ta tawartika lo songnur ya. Aka.
0: Oi.
1: Na menkanti nena ta nyeli menchi kuna chukuzi ni kuwa mu. Zi na rekun sachag timini na nguchu khalong sachag ti na ta gusan juzu maripa.
0: Njogu wala. Nga ngolog kora mu. Nga natukuzo na chazu khalong gora auk. Cholo gora auk. Jansong mankang ni ta shangchin yungi nyamli manchi kuna chukku ya. Manrindar kaji mek. Nga gamura nga niga tani dantuk chikar nga dhanita. Arangi ta gormo shtongzgara kumar guta ya.
1: Ama, ta chosungi. Ta ngila nangkata na onsa ama chili tashkin jugu jiri, de.
0: Ya ta chun jo na maasong konga khaparzgita tangtang jinar hagu. Napa maari nyatera timmetum yok.
1: Ama, tamazi mong niri.
0: Manga mo.
1: Ama, na na chi mankang gana khaparang chashi.
0: Tata lehi, ya chi chigo. Tua ga dan sim. Gyal dun ga tu. Dun dun ya.
3: Shkang lga kwaakil na na jangsong man lam. Rinzir bagnil shong na jangsong man lam. Jangzhi nyongkam chik na jangsong man lam.

Guni madamni tamuzgir. Tichenga shawa kantang kangzga jamnara jana song jidari di shepa tongju tata shi kachinar. Shepa ngana tangna kewa yin yopa zinishina lambu yin tasika. Tichenga rangi shepa tangi lutang damba kangmangzga kargi shepa tangi jibna ta kargi jibsongna ta shil chirgura mat jibnara kargi yukwaz yin tasika wunara. Ri tingdana tirang na chung si pega slim tsing ga nga go ri yo no ga chan chung ni ga nang tu na rg di zi sang ma ngo chu ju ye ri nyang ni bi chu chung chung so tang di na chung si pega slim tsing ga nga ti pa ga chi ta rg pi ka khong da ni ga che ta go ri si yo ri ta na chi ti pa ga chi ka kalam da ji li da tang ni Nastamra, Xi Dung, Ri Dung, Garchung, Alang Dung La Supa, Achi Mangazga Nyenar. Dana Ahtam Marchi Gan Juan Tang Yoni, Nang Gisa Zo, Ta Tiv Jinta Nastam Shechu Gani, Nastam Nyenjo Gani, Choko Chong Chong Mangazga Thipa Garchi Kashkalam Ni, Nastam Mangazga Nyentang Ni Matsal, Nastam Mangazga Sheta Hijir. Tia Hanchi Ni Gayar Jung Gashkawa, Ring Phasa Phaila Sungi, Phama Tang Aka Ani Ngalam Ni, Ta jeng ku maanyung ni ranga paasa paayi ka naartam sarwa rata khisung ni fshil khini tamu chukku chongchong rata yo na nga su thipa garchikash kalama shigi chu rangani ki khinu naartam ta chukku chongchong mangaz ganyam chuyi na chukka. Terang jina thipa garchika na nga naartam zgira shidung zg garchung zg cheta kuwarik shiyo. Njigti tsambari pi shkar kunga na nga naachung shi pi deetang ab jenshi ngohchuk na ni achi omi lihtab sovi sangwa zi. Da chukku chong chong maa zi oma tongjo gaga. Nang gi se nruksa nrugwe na yo nu ga chukku chong chong maa zi si ga oma tongjo rga ni tamuzgir. Di hanchi ninji na yang darkub chomra na oma ga cabe tamno ga yang na oma tang jawa ga yang kargi inji na tongwa garga yang si ga mang ga. Di shuk inji na yang achi di shuk da jinshi na jaga di tang jinshi na jaga maa zi nguh chuchu ta yang si gachi nukje inga Omi lihtab suu nuu ga xingwa ga kuur ga xixia maa zi xichu ngu shu ju yil. Di han chi ni xixim jir luk ra jindu na ga nuu ga chukku chong chong chong maa magi da tangi. Di rang che ta xixim zi ga guwa chin chi wi aama si ni xixim yukwa zi ga che ta guwa rig si yo. Njig ta cho di chukun dang su na chukku chong chong chong maa khe zi ga anyi na mu zi li xia ga cita zhig na cha mo ra. Ari, dana chukku chong chong chong maa ga da dig yiku zi hira na chong si pi ga cik chan chong dungu ti pa ga chik na nga si ga. Terang chetak wadiyo nuga nahtamra shidung karchunga nyanjuye.

0: ཤ་པ་ ཕ་བི དན་ཆ་ཡིན
1: དེ་ཡེ་ཏོ་ཨོ་ལི་གང་ཆ་ཡིན
0: ཟོག་པོ་ཆོང་ཆོང་ཐོ

0: Entangnar. Ari anastamda xig yiqgo tichinge tuk chongchong yang mangazik nyeni matsli yiqzu jang yochere. Shuni injina chi shidong zga nyen juyel. Ari shidong den jina ta nyastab jing zaga zgra. Sangi dharma zga warga stamjit. Tana chi nyastab jing zaga ndi chi nyastab yoni na. Deep jinta chi anastam gchoni xchenzin ge yau yin se go no sangin de chasga dharma zga yeni na. Ajini khani ge wara chatta ge tamji zge shoni na chi de chi nyen ju yel to ko chong chong chama ge shib de nyun go
1: ta yi wi za tang ge tang chi zge na zhe ge ras ge thon bu zge yo zge ya zhe ge ra thon bu ti zge na sang gi zge che che zge da da yo zge zhe ge ra de ge a yi wen na Da ཁསྲི Tamoga zaga chongchong zi da yo zi ya. Zaga chongju mang songi. Ani tana karga kiamtsi ra di jinta zirug ndirug i dao no ga aradag tamchik gara dhtawi cesog chongchong zi yo no kachi wak nyam aajag zi ya.
2: Chacho demu.
1: Karga chongju mang songu jenga karga laksama namtak guni Tana yonu ga radag thamchila tsamzhi ina ra radag thamchika makuz. Kirgi tana daonu ra marigz ya.
2: Acha, acha, acha, acha. Ayu, ayu, ayu, ayu.
1: Nyam majiga alangchin zi kirgi arngamala ka apitang zi ya. Zaga chonchonga khari ten, ten, ten, teni. Alangchin ga hrkangu ni zizga tari mashi dao jika wa. Xtiang qia zi kirgila ka arzuk tang zi ya. Ai, zaga chong chong ta ngoma nyang ma shik zi go. Yin na ra, zhigra tunbu ga lata ta nginye xik mandag. Zaga ga tish diri yin mun khori dao ki ya. Tata gang nin zha ri, tata di sangi ga nga kong ri ya. Darung ta ga chani. Ta taga azigtib chi nu, azibjil dan nu, di la ka xisiki nu nu ga ngarkita tangshari vrgatang na. Nyankur na nu ga aradag tamchik ga kiki shimshim ga guni kiwa yi da yo zi ya. Da ta li yin ya, xianzin aradag tamchik ga yao sangi ma ni. Ta kirga ngarkita, kirga lihtibra xtokhiti ta. Ngiñen chandaz gda metang zi. Kargi ojin ta xchanzan radag tamchala arang xtokhira ngarkilnda ngomi.
3: Ngata, ana uxsiki noan biye yawu in ya.
1: Ta ziri daranga ngarjik guna aldayo zi ya. Ta inu xienga karga ngambangil uyonuga radag xchanzan sangmagayang kargi diye jinta xtopa iri. La la la, yau kamu xtokhiz gira, yau kamu gazirchiz gyo china chamarung doli tsangma yemin chor gyok. Hari, yemin chor gunu kiamna tsaga chong chong yang yok ya.
2: Nga ra, sangi yau nanda kamu zingjina ta chi chikhi lago.
1: Da ziri, xtongdang yai da yo zi ya. Hargumu ziga ta. Zaga chongchong oranga maitra gashtang na anikya maayongwa dangar jayi dayo tsi. Olor jig ziga kargi tab kopa ziga ta yukwa yukwa zig nyetang ziga. Ta kargi chungtang chika yara ordangi.
2: Are ya, nga songi sangi ga ngarkila jugsu jango giya. Ngarkila jangtang sari ta ngara sangi nandaz galuk sona mani.
1: Da ndo ziga. Da ni ta. Zaga chong chong melungan dana songi. Ngo hrtamchak nyam toli. Uga kogwa

0: Iri, ka che chezgar dengi xil jiyuka guni si jignara. Ta za za zizi se yuzi na martog, sangi ga ngarkizgda gani yongri. Kirga zamba ziga, sangi ga ngarkila jangtangna ta, arangi zaga chongchongziga yinara. Ta zangsa munga munga jigi, haji shukun suara, adirchil danizgi ingira, ta ndoki yokiya. Ari, yana mana sangi ga ngarkita jung tupgo ga. Tando li dakargi, hizya juga sungi gopara tabzai. Sangi ga ngarkila jung jung di takshi kargi lop jung izi. Ta zaga chung chung ga hrzumba dheni. Nang ngalang ra argung chenye iri. Chegi mbapaz gi itang nara. Ngawan dreamal yintang ziya. Ar jiamtsan, sangi ga ngarkil tahtsu thumna zga, xchian zin zga xchig mahto me zgiya. Tata, sangi ku rangnya rila. Ya, zaga chung chung, sangi ga zwa ngarkil junga sona, sangi ga zizu njwari. Ya, ta chasgi na yin. Uun dangjig jenga gajama tab zinara, maan dangjig jenga gani mahnya zinara. Ni rangi gorkuzg zayi, rangi hrtubdinsg matang na, ngandamu nyamchungzg, hajigni chagi tsoji. Da ndo zgiya. Zaga chungchungdi, chanjandri, pasam chichizg yokari. Da kargi, ariwa nyakchig yangr. Ya, da na achi, zaga chungchungg ariwi ramu, duantwa ambabga achi dekhshigdago. Danita zaga chungchungga chusum jengi, arangi arangi bopa jeli. Zhigra thunbu ga yangarsi ingo ju ngursam tangziya. Ta kargi gomba gangri, gangri, gangri iri. Sangi daunu ga zhigra ga galala ngizg. Duandagan data zaga chungchungga cha chunara. Chi galab chi ni, chi in jigsarungwi ar jaramzg yinzgiya. Yinnara, ngati arangnik liganta jirchi shi samna, thomar arangashtangni ngusum yudata, xiga gachin nanga ganchin zgiri ya. Zaga chungchunga gomba gangri gangri iri, yarang gogiyok. Chagantamna ganyila khurunuga sangi gatsawata, thag jenini jenir. Zumba china manjib shiawa ganyang me zinu huitara. Zaga chungchungga arangni ka hrzumbah teni. Ajani, chigra thunbu ga alala vittangzik. Ta kirgi yara jiri. Xishartang annama jigidali, xishibka chikhtino. Arangi, sangi yaw ga naga kartinna, kara katka langi daunu urgitangziya. Ta hrkigtangi, litanga pazujga shugi usungzik.
1: Gungpa mansum, Sengi jauh lah. Ngi cho zadun. Cheki nga ngarkil duksu chik zamna chamora.
0: Tazi khchik jino. Nyankur thamchit su lorjiga tachigi wasungsik. Tani ta sengi ga. Khaini chorin jazgar dangi. Ngu ga gharawazu khchik chik zgi dangi. Khchiri datsik. Pansin ashchiri yurzin gornu jgini. Ta sangi ga kaazga che chezga ardangi. Olurji ga anam sayo ni ngarkizg jagdangzg. Sangi dukuta li yung rangan darchik-chik-chik darchukwa yigitangzg. Hadir muzu naa kumshura, shirjihtagshura, chikshibzga naa rangi li ta arzangtangi.
1: Nga anu marcha.
0: Tazi ngambali tangno. Ta zaga chungchungdu gu ta yam tsar songsig. Xchanzin aradag yawunda zaga chungchungzga shizga shchigdang nina. Dan doshura.
1: Chuhchigamargu, nga chua jawuma, nga chua chukgu inya. Aniga tira nyam gisina chamura, aniga nyam gisina xiga chichiriya.
0: Tazi semsu izgiya. Xgab dita yam tsar nizga. Zaga chungchunggara arangi nyam chungzgmanu da hi songzgya. rāngi rāngi yāna ngōnsū jīg jū chē lā, sāngi gā ngārkala jāng mār gu nō rā, tā kār gī xī sōng zī yā. Zō tā rāngi jūan tāng rāngi hito gī, rāngi chē chī rāngi ngī sān nā tā, jān lī chē tā pū kwa zī gī nō gā nī lī gī yāng, zā gā chōng chōng gā rā sōng zī. Zā gā chōng chōng rā, jān zīng gā yā wū, sāngi nyā gī, dī tā nī wā lī zōng tā zāng sā jā gī. Lira jima zhin te jagtam tihtangani tsuwaro li dadzi. Hazangsa gan zhorog ndhirog yonuk chenge, sangi ghi tsuwayang ngan nahti nara dihkilib dani. Zaga chungchung ngar zhin chung nara, haranga semkong na ngar meni ngar jitzgira popa zhig yotangziga. Di dani wali zongta zaga chungchung ra, sangi nyegi nyamgi ya nilig zhig toksongziga. Nga tsu ma satang sa ina chok, liga che chung gang ina chok. Riri ga sem kong na, zaga chung chung zgra, sangi ya wu zga ni yo kya.

0: Chichi semchil shesin batir ngachi dokhir shesin gol echik sentam
1: Nyenkhunam ba thangdi echik semrtam shibi chambi nang de chenyi jili chumbi chonghun la jangbi khzewa shiba di sheye yin
2: ngarang thug dang pur chorhun de yongni worhmun ji manchib she thang dang bo yin la ti ejerim chul worig bandi lhamil dang namkir chorga ji ni sa chor shung thug dang pur ngarang nalar ji mu shikim nar ni gombang por ka bi ni sa char yo tab darkib nar ji chong chagchil shung yo pi lo sam de shang gom kha yang ur masl odong lan zim ji khang ni sem se nyong ji dang ro nyam bi rewa dang yi chi ji ti yo la chong mang gur bi khon la chorhun shang chin worhmun khang ge malim chang khig de Hubei Nabashik Guajin Xiyun Chun Yig Jigim Jore. Chun Yig De, Sangni Gengsirb Shini, Mambir Denbi Nabadi, Chi Fjertang Gar Gachi, Chorhun Jim Jibzil Deng, Kamsun Jibzil, Joklub Jim Bim Jibzil, Jinzun Jibzil, Marig Rung Niamji Jim Jibzil Pi, Yekim Changlab Ji Yule. Chun Yig Tung Ying Zewa Sab, Gacha Nyong Ying Semden Chon. Chi Fjertang Gar Gacha Cig Jigi, Nabi Semji Chorndam Chon Barab Shile. Malam Tsankik Mamba Yungji Semza Zhorbshi. Chanyig Deli, Nogin Torgang Nipshongwi, Kamsu Loji Hidang, Mamba Korshiki Malob Jachag Laglaf Dansungshibi, Tomi Semden Chonyola.
1: Panji Likzalbi Yilchir Dambu, Ni Chirir Sarangulba Chongun Shangchin Wumpan Kanga, Panlam Tsankik Rungjib Kanga Suwana, Panba Ramjimba Tharjia Tharjim Ninar Jiga Panji Likan Jigar Zoma Tkhari. Kiya Ni Tsil Ngoshchul Shidun, Hubeyi Naba Dira, Alongluna tsinil shoni lu mangbun gondgbi ni thotang pur tagsil shekab nartag chabchin yinla narsg chebi ga cha she di jing ki semkhum jepu mi ba chortib shi shel na ban de ne ki jobi ngochul shi ba bi de yongwa dang dang thum han khang de thun ti tsinil jem nasg jag bi tab ji yo jindin je chor khichin chim bu teb khang der ma bsil di na rang wo ran han thong wi po ra no ba chabchin zin de na bi der hun nam han khang mangpur sta nyu mol Yinyang, panchi nitsil yagbu mambih tabji, arewi meshtag chongchong diyang xsal.
2: Latir jachi, malim ji manjib shetang riribjil, nabi nal rimshin sangchak da songwa tang, sim mabdewi nangsil yang jenyong tabshinni, odong lan zimji khangkhang, zhorga jenshik da jir. Darkab gorim dambi manjib shibarishten, nabi nal rimshin chakshil shongwa tang, nablik mayang thomargi. Manba shigin bi chani, nabi nagzi sangchak yongni, Odong lan zimji kamjin mankang liwa ban tongci, ngoma simsi rga iba shigri siri. Manlim chi jirtir napa chakshil yungwi yechi cherig tongtab jena, yechi dey lagli ngi jir manji libshungwa yin. Manlim chi jirtir napa chakshil yungwi yechi cherig tongtab jena, yechi dey lagli ngi jir manji libshungwa yin. Manlim labdar zir ngalim serwa tang, chi tomir warman jif danji chemu, huardin jibji nangtab kod yo jing. Dardi warda longo chirtung samja lagga lorji yuli. Manlim li manshir je chachul pshenni dang, manzi je wadalin, demin chi gayang xe dang, chachi ji ngar thang wabjil. Walung gung gug nomba dang, zarkir je nipak sowa, nyexim je ndawar nyomba bji je pani tonsil. Govdi ngang pshanna, manlim na chani dang, manli lar deni, lipunga zhangwa sewar gu. Dardar manlim ji, ulongnu na rangabjin je cignal dang, arga cignal, zhignal, ardanchignal pshunwa su, narik nachuk jibar pan.
1: Guangdong Zhuhai Yan Nabashiki Semgil Tepi Ngang Shijir. Longu Jachal Karang La Ngay Tamang Purab Lipong Sorshchung Shiba Yan. Nga La Longdun Rang Jinjir Cignil Shongni Lu Ngang Gurwi Longda Tkarang Gavli Chimbo Nyang Watang Pua Yang Mabdi. Darkawa Manlim La Dabi Chiba Mna Watang Gangwa Yang Jibdir Songdik Sir. Yilchi Na Nabashik La Jirtab Chig Zibi Cheshi Jinjir Jitab Lipshong.
2: Manchib shibjinbi khangchig yin nabashiki rangga tsorab shajir. Ngi da somar dotig manchib shiba yin la, jamdiin pernil pshitsi, zhoshang jambi shjibo shigda nang. Nyelim ngi rkangchig jongmab dewi, rngamu ni chet na khang reshib shidi, darkub manlim chi kamsu manchib shibjin yusir. Rjimi nyingi nang, kumi mamtad mankang ni linkam nyomchig shajir yin la, manchib digni lisim wadila pamni wadetanggak sonkhir jitab. Satag rangwa ni chet manlim landig bar yungwa dang, Kamsu yekur dey darsul xara shikta jirwi war, mar ngali mangpo shiki ranga shabchular ngilar deyni, silangan torgan kamsu mangpshang torab zhangshim chi.
1: Chopxam ha nishtung nijia reshchig dey kamsi toni pejijia, agetsin zohor njirzindu. 송은 샹친의 원판 강기 토근가 캄시르 띠엔지 샤프시르 띠니스 론드 관당 냠린 관제 나바 아지 마츠브르 용진요얼 캄시르 띠엔지 샤프시르 띠니 쟁간 크와 루마브게지 모츠시돈 슬릉가 야크르 남다 서비 이쿠르타 용쿤 제멍니 제멍던 조진요데 아남시 땅 코리거진지 캄수시나 리시마데람 밥탑세르 초프 인스미엔비 체르투디 아남시르정우 코나잠 마임버 토근거 체드나랑 숑 코릭 립숑비 파르티랑 숑 삼일당 판니 치비 체치디 판름지 흡수비 판니 치르당니 감시 냠딘라 아므슬럽 게츠는 원데지기 요라
2: 화르든 제비는 심르 코파니 니스퉁 옵젤도르 자크브름비 그진디 흡지 그리니 출럽 담툼 숑이 와르당 데니 니스퉁 옵젤도르 냠즈드 제스구 제 소소 차르 그리니 잔즈기지 미르기지 그진디 흡지 그리니 치 참순 흡잠치 망툰 납지 비와르 말름나 판치당 캄소가 니든제 판치 말득 십적 자식이 버마슬 토르긍 립숑위 캄소 로티 희정 예네 월릭 소르크 흑샤치 조브질치 야질 임비 찬니 말름치 리츠진 납치 타바 마슬 난국 니바 뇽드기

0: Zamlang rigbi kwayang sung terbi karma oche.
1: Chidang ayu simkong nargen bi jirku zhigajan.
0: Alang rung zamlang gen jik.
1: Among to the khdilum gengge shnuwa kanan zi bi meto chinbo.
0: Wombang sinjin genji hiriblin bi bi tanyan zumarang mu.
1: Alang rung zamlang gen jik.
2: Zasi denbi nyan kun chukpo namba, che tsu di mwen na. Tangdea lang zhong zam nang rjian shi ji bile chen nang, nga chi che namla, zhongwa lha khule jia ji she bi, zam nang gisar je bi zhong, zhong nang si bi gna zhong, adong la mu bi ge jang shi sha ba jik su shi ba, mwen ta ta tong ji yin bi, che chi di tar sen bar, rga si shi.
3: Ho na ya. Ala parjla de chana tap jir yulaya Yawa marjil zikir artu yir yulaya Ya zonji de to shabi chilaya Stalangagamada gani ala zikir yulaya Yang tak param jiwa syau kemari ni ya Ya saksim jawa arjam sorin chen ya Yang kamsim doba maliri pa ya Ya khtandi sala agonzul jiso ya Yang san di sang u ma si ri na ya Yang ya la yang chi ma ke ji la ya Yang ma yang sa zhe ta bi ji ne ya Ma ti ta ton cha mu ri ji ya Yangar garchin zamlok yang chiri chalaya Ya likr karmu anarul chirilaya Yangangda ngangu ma shiri naya Ngakuma lani erki chivaya Nga warmak nyan chao zhwari taya Yung wumak le yung cao rin choya Nga mko dung gaur jar jilari laya Yung zam long kisar jao chisar ya Lari sim gohan buk nam chal di ya Ule gwa nag chung vi ag dao la chi ya Gona orjin pa mir jan chal di ya Yan zam lang de la akun mo chi ya Ta te nu nga yi yin lu chi ri la ya Ta yin tu tu la bap ca chi na ya Yin ta lu cha si khnam lu chi ri la ya Yin ma lang si pi ir ga tu nu ri ta ya Yang shi ji gong chong chen li ri zhe ya Ya lang sur gu dung pe gu chi li ya La karsuga gampo stuwa rina ya. Adil naga shugur gursa acha pichiga yana ya. Tuna loga tsuga namga yungudri te ya. Yar jankam yungdi ganga chile ya. Yang san ti la su la si vi chi le ya. Ya sun du chag nal chag p.

Yawangi zhibuk te che ane tun che lo ya. Yansi chim do ji kyo chong ri ta ya. Yang jia yi ka ka ama ni ri ta ya. Yang chi khul ka wa lao zhi ri ta ya. Yang fu yi pe ni ar ta chi ta ya. Yang lo ya rong la jam san ri ta ya. Yang don kemer ker jilla khani ri ta ya. Yang se ya ma yul chi san ri ta ya. Yang kam chi ye zul a ka ro chi ta ya. Yang zhe ya gnya chil dib zhe ri so ya. Ta ti rung yung gu an zhu na chi xiong na ya. Yang ni zhuk ti jiu ni tul ri lo ya. Yang ngom chi ngom jil an cu cha ri ta ya. Yang chi yu tong mu gu jia mu ri ta ya. Yang dar jil tu mu la wa si mu ri ta ya. Yang zhong ji ruh ma le feng den ri ta ya. Yang ma si tong mu qi dong ji ta ya. Yang pu le jie jia jil tu sheng ri ta ya. Yang ka yi se chi le tong sheng ri ta ya. Ya chan ge le gi zha sheng ri ta ya. Ya san ji ge ni cu men ji ta ya. Ya tong ge zu ba ge ye ri ta ya. Yang dam ji am ni zhe ji le ri ta ya. Ya ye ge ha de ge nam zong ri ta ya. Yang ma ge ge ke ye zong ri ta ya. Ya ge cha ji le ngu ge ri ta ya. Ya gen de me ge mu er cha ri ta ya. Yang se yi hua gu le tuan bu ri ta ya. Ya ran di ngwa ra a che ji le ri ta ya. Ta ka yi ka pa che ge ri sa ma ya. Ya mu yi ge la ma a no la ri ta ya. Yang zhe yi ke ji le ka wa ri so ya. Yang wun ke me se bi e ye jung wo ji ge na ma ya. Ta ti rung yang ge zhu na ri xiu na ya. Yang ni zhi bu te che an chu ni ji zu ya. Yang se bi la zhong nian bu ri na ma ya. Yang su su ge ni ni er ke jing ji la ya. Yang zhen ge long ge jiu ba ri ji na ya. Yang ji wi yong ge an zhu na ji xiu na ya. Yang ni zhi ti jiu yang pu la ji na ya. Yang dul ge jiu wi wan zu le ji ya na ya. Yang sa xiu yang ka ma ka ji ri sa ya. Ta ga yang ge ni zhi a ma ni ne di qi le ya. Qi le sa song na la ti ti le ri zu le ya. Yang ma wu ge jin a wu yi le ri de ya. Yang ni zhi bu ti jin le mo qi le ri pe ya.

ala la la mo lo ala rilin ya ta la la mo lo ta la chilin ya chiwar tsaxam andivi te lo chag zhi chi chi ji chab chin sa ra lo go ha wa chin chin ya man khasam andro wa khalo malik chi kan chugur khasam khasala lo khol gon zu chi sol ya sandai sang lo ma she chi na khara man khum kho ri lo kho sa cha chi na ya ama ti ga ta ta lo ta mu chi chi yar gar chi ne he za lo lo ho yin chi chi re la ya yang nga da nga ngu lo ma xi chi na wa cha jing da ma lo ho xiang ta chi re la ya ghalan ban bi yar ba lo chob jilak chila randa ma halu lo kho chob jil chisan ya ya khala atag mo lo la ya chin ne ya zong la han che che lo kho de mu che yan ya ngan tham na tong di che lo ra dar chi yin ne ji la ha ya che lo kho da ma chi yin ya ta xi la yi gal mo lo da ma chi yin ya ti su hu nga ji lo kho yin li chi re la ya ya ta ni yan dan zo go lo la mi chi tu le ta ta xi he che le go lo ho ga nam lo chi de le ya a ji chi mi yan za pa ga lo ta chu chi chi ka long ka ru ho ye ji lo lo ho ga tun chi ta ya ulan za lo di bi ti lo ton chi na chi ta shu gu ja ke ge ma ngo lo ho na chi chi zo ma ya shi ge da sa ma an ya ka ge lo sa chi ri rong ta bi shi ji he ge ta lo ho chen li chi zo ya tuna laga tsu a pi shiwa ga lo ni tsu chi di chu gu tu ni hen da pa lo ho lan zhu chi ni ya ta tu tsu gu an zhu yi ji lo ti lak ti wu hui yi ga na han da ma lo ho an zha chi da ya ergun argun agyala lo nyar dag chi khir ji hlalam di bi lo khor jan chi chi re la ya ola na wi sa ja lo sa pi chi ji ya nyam chen gang ga lo kho so so chi ro ya xī lā dāk sā mū ār pā lā gā lō mē tō chī yī lā tī sā gā jī hē dī bī lō khō rī jān chī chī rī lā yā pā dī jū ān cā rī gā gā lō chā bī chī jī tī gā yā rī gā nī hē gā gā lō khō sō sō chī rō yā xī lā lā khō ār tī nī jī lō kāp shī rī jī tār gā wā hā wā gā lō khō rī jān chī chī rī lā yā
Kranya mura lolo kanvek chidi Dattibji gangalo sosok chinjo ya Kharagla kradar toti jilo ordiyan kumak chinzum Tanzam dong zibi lo ordiyan chichirila ya Qayyila khwar jillar gartunu lo robik chiji Yangar duni gangalo sosok chinjo ya Tar gartunan tar jichil or tim jik chichil Ya tivjin hin ori lo kwaq chirivjin ya Ghazunan da mi ta shichil o modam chisha Alangar jasil hirar jil o khun bu chila ya Khajya ponjir mi pijil o ta shiri khu Adung khun hinyar da lo khun chiri la ya Ulaq sadrib mi pijil o ta shiri shu Kuru khwa ti hiksiri lo khun chang su chila ya Togan pung nyan biji lo cha shiri khu Na ma shi rung zu lo khun chi yag chila ya Chila shin lir ji biji lo cha shiri khu Lung su chi hig lung ji lo khur yan chin chila ya Shama jir tabi jilo cha shiri khu Shia jakh chigar lo khu man chi chila ya Tala khwar jil jambi jilo cha shiri khu Nibda di hindu chi lo khu ngu mu chila ya Khwa artag ghara tarar lor jivarag chikho Siang hor di higlag mo lo khu tan chim chila ya Khuna khangul an chir tarar lo khu nubar chikho Kharanjang di higlag di lo khu sanya chila ya Khurag yala tukusilag lor goprag chikho Lumundi hirtag mo lo khur chachila ya

아다니 아다예

Yeah, I'm gonna jump in the jungle, don't die, yeah.

하루 따르고니 손조가 영신 칠레야 하루 땅 악당 무소니 아카 영만 지미야 하루 인간만 짐소 세도나 영미다 차야 하루 땅

gong du ga lo lo lo lo ni gong a lan de hur da cha yu go chen gong go o mang ra ta ang gu ko ri da ting go ur je ra a da ye hm pa lan de ni de nga tang ye yur che ke che lu go ma yung mo ni a da ta yur che ke che lu go yung o dong ra ye kren jo go ta nga che en jo ri A da ye krisong na mo se de mo ta ta avul ta na la mo she in the bread A da nd sa de chlur de wa ko mong da ya ka nya ni da ting go ur je ra A da ye tsig sha da nd ni do o ga ta nga ang lang cho tsig nye ka mo yong mo ne A da ye lo cho tsig nye ka yo dong da ta ang ga jo go tu nga che in jo ri A da ye nga su na ngong ge le e ge de ye m tsu na su na te tsig tse e du ge ra

Urwana chung ta lo lo lo ri go go yung ama Ur mahari ta chumur rabd na go go yung ama Ur nga saya ta thong smujur na go go yung ama Ur thong mar go ta kumba suk go go yung ama Ur kim tig ma tar jasri sa yu go go yung ama O nga saya ta shte maap shik na go go yung ama Kun umar go ta sir kuk go go yung ama O rukun tanga china ta maap zung o mu go go yung ama O nga saya ta sik sumusha na go go yung ama O nga umar go ta nung wa

ཨ་ལ་ཡེ་ཐུག་ནོ་ཏམ་ཤ་ན་ཡོ་ཨ་ནུ་དེ་ཏ་ཨ་དེ་མོ་ལ་མ་ཡོ་ན་དེ་ཨ་

하루란 디어딘 고소 하라 양아 키즈나 하루온 덕트마 카르치 소짱가 양아 파사르

0: Haro dang xer kim zo chab ji yang nang na ri Haro do kun ma m yong zo ke chna yang chga ma yu le Haro dang im kun zor go do yang chos kun ri Haro da chi ja na zo ko na chori haro dang ya chung zo kang kra ayang sima nari haro dar sida ma myung zo chaka ayang sima yoti haro dang ir jana zo ma sida ayang cho sida ri haro la chi jan ba zo shana ayang ma chori
1: Allah go la ya la e na ring Allah go do go lo lo lo rin Allah ta yir te go sang kro la ni go ya so me to go ya ku che go go ya ngar ji go go go chu to ol mo go Allah ye so man de ni de go da yo ta go ye bun cha bun bo pa to ta go Ada ye star ro sa yak ta go ye so me tu sa ang me ta go Ada ta amr te go de ch na to go go no ka ya na ar tu che ko go Ada ya ang er te du ma so go mu go ta ti de ni ti gun do yo ta go Ada ng yu ha mo bo pa to ta go ta du ro ro sa yak ta go Ada ye tsukushaku de gome etagoni

ya la e na go ng du ga lo lo lo lo ni go a da ye ng ga jar zo ye k ste e go go ta kyo che ye go so m kren go go go a la nga a sha k lo mo na p ti go chi sha wa tan do li ma de go a da ye song ng mo she wa te e na go ya a sha yo chi re no k le e to go ada ye sa de chu da to ti go to go go no ka ya na chu chu ni go ni ada nga ar ta ka ri de ju je ti go chi du go ta do li ma de go ni ada ye lo shi ga mo na ar ta chu go na go ye du go yo chi re

하루 다시

Nza xiang zhe wei nian kan zhe guo nan ba. Rang li li kong ge de rang nin shou zhe zha dong yi lian chen yong se dang char song. Sang nin shou ge di chuo zhe ge dang a ge ma a ji tu a chuo yang jin zhe le da de mo xi zhe guo nan ba.